0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Sunday Classics.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes! Trivia muna! Alam niyo ba na ang huling El Bimbo ay tungkol sa childhood crush ng Eraserheads frontman na si Eli Buendia? Sinulat niya ito sa loob lang ng 5 minuto at pagka-release noong 1995, naging isa sa most iconic OPM songs. At dahil sa kantang ito, Eraserheads ang naging kauna-unahang OPM artist na nanalo sa MTV Video Music Awards bilang International Viewer's Choice Award for Asia noong 1997. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. The Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Kang vibes, trivia muna!
3: Alam nyo ba na bago pa sumikat sa Pilipinas, ang bandang AGs ay tumutugtog muna sila sa mga hotel at bar sa ibang bansa gamit ang kanilang unang pangalan na AGs Sound Trippers na binubuo ng iba't ibang banda under AG Talent Agency. Mula sa maliliit na gig sa Japan, nakilala sa buong Pilipinas ang AGs. Bandang 1998 to 1999, simula noon, lagi nang naririnig ang kanilang mga kanta sa mga live shows, singing competitions at video sessions ng mga Pinoy. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ke Vibes.
1: Ang lupet.
0: Ke Vibes. Trivia muna. Alam nyo ba na ang Apo Hiking Society ay nagsimula sa isang club sa Ateneo de Manila High School, ang Apolinario Mabini Society, na nagkaroon ng 13 miyembro. Pero ang mismong iconic musical trio ay sina Jim Paredes, Boboy Garuvillo at Danny Javier, na siyang nakaisip sa term na Original Filipino Music o OPM. Naging mahalaga ang Apo Hiking Society sa OPM dahil isa sila sa mga grupong humubog at nagpasikat sa musikang Pilipino. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupa!

0: los pets.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, ang ka-vice mo sa Soundtrip, ang lupit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man kayo naroroon ngayong umaga. Eto na naman po ang inyong programang Jukebox King and Queen. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya na bayan, si Kuya Totoy. Ang saya-saya ngayong umaga. Siyempre dahil mga Jukebox King and Queen o Jukebox Hits ang inyo mapapakinggan ng dalawang oras magmula kanilang alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Nako, ito po yung programang maghatid sa inyo ng mga awiting hindi po naluluma. Siyempre mga kantang nagpapaalala sa atin. Alright, pwedeng isang special na tao, pwedeng sa isang lugar na lagi niyong tagpuan. Pwede rin. O di naman kaya ay, alam niyo yun, mga special na alaala sa inyong buhay. Ayun. Alam niyo, kakaiba talaga yung sabi nga, hatid na mga awiting jukebox. Kahit ilang taon na ang lumipas, kapag narinig natin ulit, isang pamilyar na kanta, parang bigla tayong ibinabalik sa mga magagandang alaala. Kaya magagandang panahon. Yung mga special. Di ba? Kasi most of the time, yung mga masasakit na mga nangyari, usually mas na-outweigh ng mga positive na mga experiences sa buhay natin. Di ba? Pansin niyo yun, most of the time kasi pag may masakit na experience sa buhay mo, pilit mong kinakalimutan and mas pinupunan mo yung mga magagandang alaala. Ayun dapat. Diba? Ay mga ka-vice natin, kung kayo nasa bahay man, bumibiyahe, nasa trabaho, o di kaya ay nagpapahinga, makinig na sa atin at syempre kasama tayo hanggang alas 12. Ako po ang inyong kasama, like I've said, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At sa mga susunod na mga oras, nako, pagsasamahin natin yung mga ikangay magagandang alaala dahil sa mga kantang ipapatugtog natin. Pwedeng konting kwentuhan, syempre, yung mga paboritong alaala na hatid ng mga musika, syempre. Kaya relax lang ha, lakasan yung kaunti yung volume para mas ma-enjoy ninyo, mas madama ninyo yung mga songs na pinapatugtog natin. At hayaan nating dalhin kayo ng mga musika

0: playlist ng mga certified.
1: O giliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox Kings and Queens.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3
2: 92.3
0: FMR.
1: Ang lupet!

0: the bag.
1: The vibes.
2: 92.3 FMR, ang Kavais mo sa Sound Trip, ang lupit. Siyempre, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Nagbabalik po ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox King and Queen. Nako, oras na para sa ating mga pagbati. There you go, binabati muna natin si Ate Mayet de Guzman Ponce na laging nakatutok sa atin. Enjoy na enjoy sa mga songs. Thank you so much naman. Siyempre, nagpadala pa si ate na, alam mo yun, yung sumasabay siya, sinasabayan yung mga kanta, nakakatuwa. At siyempre, it's an honor na mapasaya po kayo. Maraming salamat ulit kay Ate Mayet de Guzman Ponce. Binabati ko rin si Clarence Santos Pagtalunan, yung mga ka-vice nating nagpapadala ng mga mensahe, mga messages, alright, mga greetings and comments, ayan, sa official Facebook page mo natin na 92.3 FM Radio Manila. There you go. Binabati natin, good morning daw, greetings from Malolos, Bulacan, from Clarence Santos Pagtalunan. Siyempre si William Mortel, sabi niya, good morning sa iyo DJ Kuya Totoy at sa buong FMR squad na rin. Good AM galing sa Cubao, Quezon City, ang lupet. Si Angelo Redaha, good Sunday morning DJ Kuya Totoy, pa-request po ng song May Pag-ibig Pa Ba by Bing Rodrigo. Salamat ka-vice, to God be the glory. Maaraw pwede na maglaba. Ayan ang kanyang mga pagbate mula dyan sa may Malolos, Bulacan. Magandang umaga po sa inyo dyan. Mabuhay kayo. And syempre si Nelson Malinaw, binabati natin. Good morning, good morning, good morning. Happy Sunday and God bless from Bacoor City. Maraming salamat sa iyo, Nelson Malinaw. Si Giovanni Ardales, good morning DJ Kuya Totoy. Greetings to all the solid Kuya Totoy family from Giovanni Ardales ng Batangas City. Maraming salamat sa iyo, Giovanni. Isa sa mga lagi rin nakatutok sa atin. Si John Paul, good morning po DJ Kuya Totoy at sa lahat po ng FMR squad and FMR DJs. Thank you, thank you. Si Star Racer, sabi niya, good morning ka vibes. Hello DJ Kuya Totoy, always po nakikinig dito sa Prensa Lian, Batangas. Pa-shoutout po kay Dory Rizzo Lubrino, kay Violeta Basilan Alvero. Ayan, I hope nabasa natin ng tamang mga pangalan. Si Feli Villaflor Edel Nami, kay Kia Nami, kay Konsehal Nafol Johnson Abilera at Tropang Giling Giling. Thank you very much. 92.3 FM Radio Manila, sabi niyo, you're the best. Nako, maraming salamat din syempre. Pinabati rin natin si Alces Herrera Sine Cruz. Hello Kuya Totoy, how are you? I hope na you're okay, sabi niya. Maraming salamat sa iyo, Altesa, sa iyong pagbati. And si Teresa Manly D, good morning, Kuya Totoy. Sending you warm hugs and happy vibes this Sunday and a relaxing end to your weekend. God bless, take care, sabi ni Teresa Manly D. Likewise, likewise. Siyempre, mga ka-vice natin mula naman sa Pangasinan, binabati natin si Nelda Ventinilla. Good morning, Kuya Totoy. Pabati po sila Juan, kay Jana Tisay Imang, Fatima Gabriel, and hello sa FMR family. Thanks from Ate Nelda. Magandang morning. Siyempre, si Gerard Migiano, hindi rin nawawala sa mga pagbati. Good morning, DJ Kuya Totoy. Have a happy, blessed Sunday at pabati sa lahat ng solid Kuya Totoy family from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Si Ryan Escorial, baka may Didi Threas kayo na pa-play naman, bakit ako mahiya? Salamat. Sige, hanapin natin pag meron, magpa-play tayo. Ha? Maraming salamat, Ryan Escorial, sa pamensahe. Okay, si Jessamy Aquitania, blessed morning Kuya Totoy. Nakikinig din daw siya, maraming salamat. From Jessamy, your solid Kuya Totoy president. Thank you Linggo, na mapapakinggan ko na naman ang magandang program, sabi niya. Maraming salamat, pinapabati niya ang Sino Cruz and Herrera family. Yung mga apo niya, nakikinig sila Jamil, Alta, Jamaica, John Drix, kay Sam, Kayen, Margot, Chelsea, Sheldon, Matthew, John, Marlene at sa mga anak niya si Nick at Juancho. Thank you, more power to your program and God bless. Maraming salamat. Pabati daw si Altesa Herrera Sino Cruz, Teresa Manly D, kay Giovanni Ardales, Claudio Gascon, Malu Malano, Mary Lou Cabero at Sari Lerma. Si Mary Dulay na absent ngayon, sabi ni Jessamy. Okay, ingat-ingat and pagaling ka, sabi niya masama daw yung pakiramdam niya. Ayan, God bless sa'yo, healing be upon you, ayan, in the mighty name of Jesus. Sino pa? Okay, maraming salamat. Ayun, si Josh Kyle Edip. Good morning, DJ Kuya Totoy, sabi ni Josh Kyle Edip. Good morning din sa'yo. Have a great Sunday. And of course, mamaya magbabalik tayo. Mas marami pa mga Jugback Hits ang ipi-play natin para sa inyo dito lang sa 92.3 FMR, ang Kavais mo sa Soundtrip, ang lupit. Oras natin, 10:50.

0: Makivibes na sa playlist na mga certified.
1: O giliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox, Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox, Kings and Queens.
1: Wala

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Anuman ang panahon.
3: Ang lupit!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio.
1: Ka-Vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3.

0: Radio Pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR ang Kavice Music Sound Trip ang lupit. Siyempre, kasama pa rin po niyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox King and Queen. Hello, hello, hello. And alam niyo ba kung bakit tinawag na Jukebox ang ating programa? Ang Jukebox ay isa sa mga, alam niyo yung machine, yung makinang nagpapatugtog ng mga piling awitin kapag ito ay pinili mo, kaya pinapatugtog mo. And nauso ito nung unang panahon. And bago pa man naging bahagi ng ating mga cellphones o kaya mga online music platforms ang pakikinig sa mga kanta, naging popular na yung jukebox bilang isang paraan upang makapili tayo or makinig at pumili ng mga paboritong musika sa mga bars. Di ba? Yung mga mahilig sa bars, alam nyo yan. Yung mga kainan, tindahan. Ayan, pwede rin. At iba pang mga lugar kung saan nagkukumpul-kumpul yung mga tao, nagre-relax. Di ba? At hanggang ngayon, dala pa rin natin yung konseptong yun, ang pagpili ng mga awiting may kwento, may mga emosyon at may mga alaala. Kaya nga, dito sa programang Jukebox King and Queen, hindi lang tayo basta nakikinig sa mga kanta, binibigyan din natin ng pagkakataon ng bawat isa na awitin yung mga, alam niyo, yung mga kwento ng buhay ninyo. Diba, maaaring ito ay tungkol sa pag-ibig, o di naman kayo mga pagkakaibigan. Pwede rin mga medyo not so good ang mga memories tulad ng paghihiwalay. O di naman kayo mga tampuhan. Pwede rin yung simpleng magkaroon ka lang ng pangarap, saya o mga karanasang minsan naging mahirap sabihin sa salita pero napakadali sa mga kanta. Kaya mga ka-vibes, habang nakikinig kayo, isipin niyo anong alaala ang pumapasok sa isip niyo kapag nakakarinig kayo ng mga kantang jukebox hits. Sino yung mga taong naaalala ninyo? Anong naging bahagi ng buhay ninyo ang parang muling nabubuhay dahil sa mga musika? Ang saya lang mga ka-vibes na sariwain at gunitain yung mga alaalang yun. Di ba? Kaya ganun ka-powerful yung mga or ang lakas ng makanta, yung epekto nito sa buhay natin. Minsan ilang minuto lamang haba nito pero kayang ibalik sa atin ang isang buong kwento. Wow na wow. Binabati muna natin ang mga ka-vice natin nakatutok. Binabati natin si Randy Santisa. Sabi niya, happy listening to Rambo Rabago from Randy Santisas. Maraming maraming salamat sa iyo. And also, get well soon kay Jessamy Akitanya. Sabi niya, masama ang pakiramdam. At sa lahat ng mga ka-vice natin, may mga pinagdaraanan. Ako, hopefully, nagiging tawag nito. I was grasping for the right word. Yung magagaanan. Ayun, dahil sa mga kantang pinapatugtog natin, di ba? And syempre, binabati rin natin ng happy, happy tuning yung mga ka-vice na nagsiselebrate ng birthdays. Happy, happy, happy birthday po sa inyong lahat. Binabati natin si Peter Alfonso na nakikinig sa atin all the way from Camias. Maraming, maraming, maraming, maraming salamat po sa pakikinig sa atin. Okay, ang lupit talaga ang pakiginig dito lang sa 92.3 FMR ang ka-vice mo sa Sound Trip ang lupit.
3: Sunday vibe check, oras na.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka vibes, iti sound trip.

0: Lindo Pet!
1: Goodbye!
2: FMR, ang kavice mo sa Sound Trip, ang lupet. Magandang umaga pa rin po. Pero malapit ng pananghalian. Syempre, kasama pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At oras na para magpaalam tayo, Bonzo Matala, sa ating programang Jukebox King and Queen. Naku, nag-enjoy po ako and I hope so na nag-enjoy din po kayo. Maraming salamat sa lahat ng mga sinamahan tayo. Ha. Lalo-lalo na kay Ate Mayet. Naku, nabuhay si Ate Mayet.
3: Oh.
2: Matagal na hindi nag-message sa atin yan.
3: Bumangon sa retirement si Ate Mayet.
2: Talaga, nag-retire ba yun?
3: Nag-retire yun eh.
2: Ganon? Hindi ko alam ha. Pero anyways mga kabayos, kung medyo nabitin kayo, naku, hindi kayo mabibitin sa programa nating susunod. Ayan, si DJ Pogi, go!
3: Yun nga pala mga kabayos, no? So syempre kung kayo nabitin kayo sa dalawang oras kasama si Kuya Totoy, aba, eto na ang iyong time to shine from 12 noon mga kabayos, hanggang alas 5 ng hapon. Aba, requestan tayo.
2: Pwede rin, pwede rin.
3: Batian tayo, diba?
2: Ayan, naku, yun yung mga magagandang programa dahil hindi lang kayo parang passive, diba? Magiging ano din kayo. Active listener dahil nakakapag-engage kayo talaga, kakatawag kayo and nako, it's a great opportunity na mabigyan niyo ng tao nito. Mapasaya ninyo yung mga taong gusto niyo i-dedicate.
3: Yan. Kumbaga kung gusto niyo dikitan, i-dedicate niyo.
2: Tama. Kaya nako, ako nga kung minsan wala akong magawa no. Nakikinig din naman ako DJ Pogi and enjoy na enjoy ako.
3: Uy, maraming salamat. But anyway, dahil ngayon ay uy, talaga ba?
2: Bakit?
3: August 23 na, Kuya Totoy.
2: Ang bilis.
3: Bare months na.
2: Naku, lalabas na siya. Sino
3: Mariah Carey, si
2: Jose Marichan.
3: Jose Marichan.
2: Naku,
3: si grabe. Captain America.
2: Grabe, no? Talagang festive mood na naman tayo. Kasi pag sinasabi na ng Christmas, festive mood ang lahat.
3: Totoo
2: alam mo
3: yan.
2: Ba, DJ Pogi, ang Pilipinas ang isa sa mga pinaka mahaba kung mag-celebrate ang Christmas.
3: Akala ko mahaba yung traffic eh. Pero totoo naman. Totoo, kumbaga parang tayo, wala pa sa countdown, nagbibilang na.
2: Tama ka dyan.
3: Ganun talaga excited.
2: Basta lumabas yung Burr months.
3: Ayan na yan.
2: Christmas na, marilinig mo na yung mga Christmas songs sa mga malls.
3: Totoo.
2: Sa mga kung saan-saan.
3: Mga barkada ko ngayon, nagbabalak na eh.
2: Talaga?
3: September 1. Mga ngaruling na agad.
2: Wow!
3: Ganon ka excited!
2: Makakaipon talaga sila dyan! Di ba? Lalo na kapag medyo gusto. Kasi ngayon medyo, hindi naman sa mahirap na, medyo humihirap na talaga yung buhay.
3: Totoo.
2: And lahat talagang kailangan magtipid. Eh kung opportunity na natin doon na mag-save, okay na okay, mag-earn, di ba?
3: Well, alam mo na kapag November. Aba, anniversary na natin. Yun,
2: nice,
3: di ba?
2: Nice.
3: Second anniversary na.
2: Masaya. And syempre, binabati rin natin ng magandang hapon. Ayan, or umaga pa rin. And lunchtime, mga ka-vice natin dyan sa my life giver. Nako, mga ka-vice natin dyan, si Justin. Happy tuning pare ko. See you in a while.
3: Yun, no, si Justin. Uy, nga pala, dahil sa mga ka-vice natin, dahil Sunday, aba, planuhin ang mga gagawin. Mainit sa labas.
2: Mm-hmm.
3: Pwede maglaba, pwede magpatuyo ng mga basang damit mula nung nakaraang buwan pa, ganun.
2: Halos parang dalawang buwan na umuulan-ulan, no?
3: Dalawang buwan na umuulan ngayon. Ang init. Iba, hindi na ako sanay.
2: Parang full-on armor tayo na naka-jacket, naka-hoodie.
3: Parang naka-chinelas, ganun.
2: Kung nakita ko kanina, medyo parang magiging mainit, ha? T-shirt na lang. Kaya nag-t-shirt ako ngayon.
3: Nung dumaan ako sa may ano ngayon, dito sa may bandang Santa Maria, di ba may mga daan na mga bahay-bahay doon, lahat may sinampay. Sabi ko, ano meron? Meron po piyesta ngayon.
2: Alam na this.
3: Lahat naglaba. Pero yun nga mga ka-vibes, so dahil maglalaba kayo ngayon, sasamahan pa din namin kayo kahit anong mangyari.
2: Ayan, ang saya. Kaya mga ka-vibes natin, na-enjoy nyo ang pakikinig dito lamang sa 92.3 FMR.
3: Favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrack.
2: Ang lupit! Oras natin, 11:48.
3: Achie!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kabibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.5

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet
0: sa soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet.
2: Kalayos oras natin ngayon, 12:27 PM na. At syempre, ito na naman ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo,
2: kung saan ikaw ang leading man, ikaw ang leading girl. Leading girl? Tama ba? Leading lady, mali. Ano ba yan? Mga ka-vibes, sa ating programa ngayong Sunday na to, syempre August 23, 2026 mga ka-vibes. Kaya tawag na sa ating programa para sa inyong mga instant pabate. At saka syempre, instant request na rin mga ka-vibes, ha? Mga ba yung soundtrack ng buhay mo ngayong nagbabalik na siya? Yung araw syempre, di ba? Kasi apakatagal mga ka-vibes na talagang inulan ang buong Luzon. Diba? Parang hindi tayo tinantanan mga ka-vibes. Talagang sinagad tayo hanggang dulo. Pero eto na, sumisilip na. Actually, hindi na nga sumisilip eh. Bidang-bida ang araw sa taas mga ka-vibes. Kaya it's now your time to shine. Kaya tawag na, ha? 0954-406-1967. Ulitin natin. 0954-406. Hoy, Richard! 406-1967. Ayan. So mga ka-vibes, ha? Abangan namin ang inyong mga tawag. At syempre, maya-maya, i-check din natin ang ating social media accounts sa lahat yan, all platforms, Facebook, YouTube, IG, X, TikTok, Spotify, X mo, X niya, ganun. Charot. Follow nyo na, 923 FMR Manila, ha? Tsaka syempre yung Facebook ko din, pa-follow na rin. Oy, baka naman, DJ Poggy Alcacil, dagdagan nyo na yung likes tsaka follow, ha? Araw-araw na ako nagpo-post dyan para sa inyo. Diba? Charot. Anyway mga ka-vibes, ay, pananghalian na. Ano ba yung nandyan sa inyong mga lamesa? Ano ba yung naka-plastic na binili doon sa karinderya? Aba, gusto ko na malaman yan. At syempre, check mo na rin. Baka hindi mo pa napindot yung rice cooker. Baka yung best mga ka-vibes, nagsaing ako. Ngunit hindi pala napindot yung rice cooker. Ayun, hintay ako ng malala yung sinigang naging ano na, noodles. Kaya make sure sa mga nagsasaing pa lang, ha? Click nyo pa baba. Huwag nyo biglang iwanan. Hindi porket saray siyang iwanan, eh, hindi nyo napipindutin. Ugot. Anyway. O siya, sige. Tugtugan tayo mga ka-vibes sa mamaya. We'll wait for your call. But wait. Samahan muna natin. Si yung papa mo. Jaire Lim, kanyang awitin na buo. Buhay mo. Charot, buhay ko nga pala. Mga ka-vibes, ito lamang yan syempre sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa Soundriff, ang lupit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Lalo niyong magiging ka-vibes sa sound trip ang 92.3 FMR. 4 a.m. Maki-vibes sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 a.m. Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 a.m. Tahan with Jukebox King and Queen.
2: Kahit pa magsanga ng landa.
0: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip ang lupit. Mga ka-vibes, Jeremiah, ang kanilang awitin ng nanghihinayang, naghihinayang. Anyway, mga ka-vibes, oy, sana naman lahat po ay nakapag-lunch na. At syempre, mas maganda kapag ikaw ay naglalaba or may ginagawa sa bahay, ay nakapag-recharge ka muna panandalian. Kaya ang oras natin ngayon, reminder lang, 12:46 PM na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR,
3: favorite music radio,
2: ka-vibes
0: ang lupet.
4: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip.
5: 92.3
6: FMR
0: ang lupet.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang lupet!
2: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin, 12:54 PM. Sa mga nakakabukas pa na kanilang mga radyo ngayon, tanghalian at naghahanap ng talagang matatambayan kasama, syempre, ng inyong mga gawain sa bahay, mga nasa market, mga nasa labas, pumapasada, mga nakapilat po dyan sa mga toda, at saka syempre, yung mga ka-vibes natin na mas gasolinahan na nagpapagas yun, na napapatubig, diba? Tsaka syempre mga ka-vibes, huwag din natin kalimutan yung ating mga friends na talagang naghahanap lang ng tamang relaxation. Kasi nga Sunday, di ba? Sarap kaya na mag-relax. Lalong-lalo na kung meron kang chinelas, dyaryo. Ay, naalala ko yan mga ka-vibes ha. Isa sa pinakamagandang nagawa ni Tito Dolby, di ba? Yung anong movie yun? Banayad yata yun. Pero anyway, nga pala, batiin din natin si Sir Epi Quizon, no? Talagang isa sa mga ka-vibes natin yan dito sa ating istasyon. At saka yung success nga pala ng Home Along Dariles 2, no? Yung reunion. Ako, napanood ko yun on the screen! Diyan sa may, SM North Edge sa noon. Ito lang, itong parang 2 months ago yata or 3 months ago. Sobrang naiyak ako mga ka-vibes. At saka syempre yung nostalgic feel nung set ng Home Along Dariles. Iba! Kaya yung mga taga-Riles dyan! Galit! Kayo ang dahilan kung bakit may Riles. Lalo na dyan sa may PNR, sa may ang lugar to? Sa may San Andres, dyan sa may Osmeña Highway. Kaya dahil ko mga kabarkada dyan. Dyan tayo naglalagi noon eh. Gandang hapon sa mga ka-vibes natin sa San Andres, Manila. At syempre dyan din po sa may Santa Mesa at saka Paco. Ayan. And huwag din natin kalimutan yung ating mga ka-vibes dyan po sa may pinagsama at sa may signal. Kung saan malakas ang signal. Dyan sa Taguig. At saka sa Pateros, bagsakan ng inutak. Uy, nga pala, speaking of mga ka-vibes ha, kung kayo mapapunta po kayo ng Pateros mga ka-vibes, malapit lang yan, Tembo, ay sorry, wait lang. Nuevo, diretso kayo, dire-diretso yan. Tapos Sembo, Rembo, tsaka Bembo. Diretso lang. Diretso mo yan, nabotas tuloy. Pateros na yan mga ka-vibes. Diyan tayo naglalagi noon sa may Jollibee. Tapos na diretso mo, nandoon yung parang famous ng lugawan dyan at saka may shopawan. Dyan ako nabili din ng alpombra. Ay, mga boys, alam nyo ba kung ano yung alpombra? Yung pinapapalo sa inyo yung bata. Oh, sakit yan mga ka-vibes ha. Pero napakaganda ng mga design ng alpombra po dyan sa may Pateros. Speaking of Pateros, batiin din natin. Maneha Family. Nakikinig din yan sa atin, mga ka-vibes. Oy, sana nakapag-lunch na kayo para makabalik na kayo sa mga ginagawa nyo. At syempre, dahil sa magandang tugtugan na meron tayo sa ating programa, huwag nyo nang ilipat dahil bagay itong tugtugan lang naman, no. Mga kanta ni Faith Cuneta, Pangarap na Star. Ito lamang yan sa soundtrack ng buhay mo sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip ang lupit. We'll be right back.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
6: Easy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang lupet!
2: Sa soundtrack ng buhay mo

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Ang lupet!
1: Sa soundtrack ng buhay mo! Buhay
0: ang
1: mo.
0: Lupet!
2: Kabay!
3: Hoy mga ka-vibes! Welcome po sa second hour ng ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Sino ba ang nag-host? DJ Pogi Alcacid, ang mga nag-request? Malamang kayo! Mga bash! Bash! Feeling sikat yari! Oy, mga ka-vibes ha, mas maganda po nga pala ito pagdating sa social media. Bago naman tayo pumunta sa mga soundtrack ng buhay nyo. Alam ko, etong era na to mga ka-vibes is, kumbaga parang sobrang dominant, no? Wala nang masyadong nanonood ng TV, di na ganun sa radyo, pero pagdating sa social media, babad na babad! Parang kahit maglayo ka ng puting damit na ang daming mantsa sa social media, kapag bumabad ka, aba! Manipis na pagkatapos, ganun tayo ka-vibes talaga na magbabad sa social media. Pero, isa lang sa mga naiintindihan ko for the past years na talagang kinakailangan natin na maging maayos pagdating sa social media mga ka-vibes is that huwag po nating papatulan lahat. Okay? Daming issue, di ba? Kaka-check mo sa mga algo ng balita, di ba? Diyan sa Senado, papunta sa ano, sa mga baha, di ba? Nako. Ewan ko na lang kung di ka pa mampurga sa lahat ng mga sakit ng ulo ng social media, pero may lunas dyan mga ka-vibes. Pwede ka pa rin bumabag. Go lang, walang problema, pero ang maganda dyan, hindi mo kinakailangan na patulan lahat. Pag hindi mo gusto, swipe up. Pag gusto mo, swipe right ba? Ewan ko. Tawa ba? Swipe right ba? Swipe left. Swipe left. Oh, see? Hindi kasi ako gumagamit ng app na ganun. Hindi ko talaga alam yan. Pero mga ka-vibes, yun ang ibig ko sabihin doon. Pag hindi nyo gusto, swipe up lang. Move on to the next kayo. Hindi nyo kailangang sagutin lahat ng mga comments na nakikita nyo sa social media. Dadagdag pa yan sa stress na meron kayo sa buhay nyo. Diba? Bayarin na. Tuition na ni Bunso. Ay babayaran na tubig, kuryente, tsaka utang, di ba? O yan. Yan ang mahirap mga ka-vibes. So kailangan kapag gumagamit ng social media, kalmahan nyo lang. Kinakailangan na lumaban parate. Always choose peace. Yan. Ganun lang kadali yan mga ka-vibes. Kaya enjoyin natin. Make social media a better place to live. Place to live. Oh, maramang, marami nang ang naninirahan dyan. So, lahat mga ka-vibes, no? At syempre, sa mga content creators din dyan sa labas, lahat nagbablog na, di ba? Napakadami. At si Kuya, tinamaan, no? Yan, si DJ Pogi na natamaan pa ako. Pero totoo naman yun. Kung ikaw nag-vlog ka rin, make sure lang din na you are also responsible sa mga vina-vlog mo. At syaka sana, iwas fake news. I-fact check! Di ba? Ching! Tsaka syempre, make sure lang din na verified po yung mga information na binabato nyo. Tandaan nyo mga ka-vibes, marami pong demographics sa internet. May bata, may matanda, mayroong sobrang tanda pero bata pa din. Ibig sabihin nun, yung mga yan, mga madali po yung ma-persuade or ibig sabihin natin, madala sa mga nababasa at napapanood nila. So make sure lamang din na kapag ikaw gumawa ka ng content na malupit, eh dapat yung information is also verified. Okay? Kaya huwag niyo po kalimutan sa darating na ilag... diba? Ganyan lang kasimple yun mga ka-vibes. Ha? Huwag masyado tayong trigger happy pagdating sa pagko-content din natin. Okay? Reminder mula kay DJ Pogi na magiging content creator na din. Kita niyo ka dyan ako sa baha. Anyway, oras natin, 1:25 p.m. Eto, speaking of baha, punta naman tayo sa kabundukan. Here's Boson, over the mountains.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes.

0: Trip 92.3 FMR.
1: Ang the best
0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang the best.
2: The vibes.
3: Oy hoy.
4: Okay mga ka-vibes, oras natin 1:51 PM at syempre ito po ang ating programang soundtrack ng buhay mo kung saan ikaw ang bida mga ka-vibes sa inyong mga requested songs at mga pabate. Kaya now is your time to shine. Aba tawag na 0954-406-1967 para ikaw po ay manalo ng instant request at syempre your time to shine as well para mabati ang inyong ka-vibes na kikinigin sa ating programa at syempre sa ating social media accounts sa Facebook. Ayan, 923 FMR Manila, paki-push na lang ha, kayo na po ang bahala mga ka-vibes. Pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-like, mag-share and follow. Content creator yun. Oy, nga pala batiin ko nandun si Aunt Gina na naglalaba daw ngayon. May tatlo pa siyang natitirang basket at isang isasabay. Oy, okay yan Ate Gina ha. Sulit na sulit, sana hindi umulan dyan sa lugar nyo. And makapagpatuyo kayo para mamaya tiklop-tiklop na lang ha. Pero kayo ba mga ka-vibes, kayo rin po ba ay isa sa mga ka-vibes natin na kapag naglalaba laundry day or sabihin nating laundry weekend, di ba? Syempre lalabahan mo. Patuyuin. Pagkakuha sa sinampayan, eh kayo po ba mga ka-vibes is type ng ka-vibes na pinaplansya bago itupi or tupi diretso? Hindi nga seryoso, alam niyo kung bakit? Kasi marami pa rin po akong nalalaman sa iba't ibang tao na ay, di po, pinaplansya pa namin. Talaga ba? Para isahan na lang daw yung kuryente. Ang sabi nila mga ka-vibes, wala naman problema kung magpaplansya kayo. Pero kung dere-derecho, mas okay daw yun kesa sa paisa-isa. Mas nakakatipid. Alam niyo naman mga ka-vibes, di ba na talagang makikita natin sa mga feeling natin sa Meralco eh. Talagang hindi mo na alam kung bakit mataas, di ba? So ngayon mga ka-vibes, ano ba yung mga tips din natin na pwede nating ma-share sa kanila, di ba? Well, syempre, no-brainer na dyan yung kapag hindi ginagamit, patayin. Lalo yung mga electric pan na nakakalimutan, di ba? Kung yung nakakalimutan yung mga computer, di ba? Minsan nakala nila, ay okay na, na-shutdown ko na, pero nakasaksak pa. Nako mga ka-vibes, gumagana pa rin yan. Make sure lang din na nakatanggal po sa inyong mga outlet ha. And also wag din po kalimutan yung mga electric stove or electric cooker, yung mga heater. Ayan, madalas nakakalimutan natin yan na ay nakasaksak pa pala kasi yung mga outlet nyo nasa baba, di ba? So make sure lamang po na kung kayo man po aalis or matutulog na or may ibang gagawin para makaiwas din po sa mga aksidente, sa mga ayan, yung mga sunog, mga short circuits, di ba? Mga aksidente na nakikita natin ngayon sa balita, maging masino po tayo pagdating sa mga bagay-bagay. Para iwas aksidente, okay? Isa na namang public service reminder mula kay DJ Pogi Alcacid. Ayaw nyo tumawag, anyone! Mga busy pa ako. Sige, mamaya, magkaano na tayo. Magtutugtugan muna tayo for the meantime. Pero ito, samahan muna natin si Arthur Miguel at si Trisha Makapagal. Ang kalayang awitin na wakaang wakas. Nakabay sa itong soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid. Ito lamang sa 92.3 FMR. Kavayos mo sa soundtrip ang lupet.
5: My.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kavibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang lupet!
0: Sa Soundtrack ng buhay mo!

0: the vibes sound trip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet.
0: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet.
2: The vibes.
3: Mga ka-vibes, oras natin ngayon 2:43 PM at syempre ito po ang ating programang soundtrack ng buhay mo kung saan ikaw ang bida, mga ka-vibes, sa inyong mga requested songs at mga pabate. Ang numero na kailangan tawagan 0954-406-1967. Uulitin natin 0954-406-1967 para makausap mo ako on air. At syempre para ikaw ay doon ay bumida, mga ka-vibes. At dahil nga Sunday na Sunday, alam ko kayo ay talagang kailangang mag-asikaso. Kasi parang ang tagal na hindi umaraw and hoping, no, na tayo po ay maging productive. Mas mahirap kasi gumalaw kapag, alam mo yon, maulan, basa, malamig, di ba? Masarap matulog pag malamig. Alam na alam nyo yan, di ba? Walang ginawa sa dalawang linggo dahil ulan ng ulan. Pero yung mga ka-vibes, no, share lang din natin sa inyo ngayong hapon na ito na talagang kapag bare months dito sa Pilipinas, yan ay parang tinatawag natin yung winter, diba? Doon sa kabilang side ng mundo. Ba yung kabilang mundo? Yung sa mga US yan, diba? Sa mga Canada, ganyan. Usually, pag winter season sa kanila, sobrang tagal naman, diba? This is Pogi! Alam nyo ba, pag-usapan natin, ang ang panahon, mga ka-vibes. Hindi ba natin sa Pilipinas na kapag umuulan, kailangan magpayong? Ingat! Charot lang. Ay, nga pala, batiin natin ha, isa sa mga rising content creator ng ating panahon. No? Ay, de, panahon nyo lang, di ko na panahon to. Mahala kayo dyan. Siyempre si Lance, no? Uy, alam ka mga ka-vibes, no? Si Lance ngayon talagang mga isip natin na pag gumagawa siya ng content, talagang mapatambay ka eh. Yung sa mga nag-check ng social media rito, di ba minsan yung mga audiences natin tumatagal ng mga 1 second, 2 seconds. Sa kanya ko makikita mo for sure yung tagal or average ng isang audience or ng isang tao na nanonood sa kanya mga reels or sa mga content niya. Eh talagang minutes, di ba? Iba talaga. Minsan nga gusto ko na maging content creator eh. Tapos iwan ko ng ano, ang buhay radyo. Dahil joke lang, naman ganun. Ay nga pala si ano, Ate Mayet Ponce de Guzman, nakinig ngayon. Hello ate ha, nabuhay ka. Kala ko nag-guitar ka, pero it's good, no? It's good na narinig ko ta ngayon, ha? Okay ka, okay. At nga pala, isa sa mga ka-work ko before, nung ako po'y bayaning puyat pa, nga pala batiin natin, nag-request na ng kanta ng Orny Aisel Santos. Aisel Santos, mga ka-vibes, na ikaw pa rin. No, kaka-play pa lang natin yan. Pa-shoutout daw ako, kamukha ko daw kasi yung dati kong ka-work DJ Pogi. Ako yon. Oy, kamusta ka na? Anong problema sa buhay mo ngayon, ha? Napa-comment ka bigla. Oy, thank you so much ha, sa pag-comment sa ating social media. Oy, nga pala, follow nyo na ako, ha? DJ Pogi Alcacid, mga ka-vibes, sa Facebook at saka at DJ Pogi Alcacid 923 sa Instagram at saka sa TikTok. Ha, pa-follow na lang. Kala mo talaga active eh, no? Charot lang. Anyway, mga ka-vibes, yung ayaw nyo pa tumawag, edi wag. Tagal nyo tumawag, ha? Hindi na, papatayin ko na yung telepono. Kuya, paano nga pabunot nung ano, nung ang tawag doon? Cordon. Cordon Blue. Gutom ako. Sana naman mga ka-vibes, meron na kayong mga konti pamerienda dyan. Pa-share naman. At kahit papaano, eh, bigla tayong kakantahan ni Michael Learns to Rock nang You Took My Heart Away. Mga ka-vibes, soundtrack ng buhay mo hanggang alas 5 ng hapon.

0: Bagong ribbon na. Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 3 in punto. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3
3: 92.3 FMR

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Good vibes.
3: One more time.
1: Ahoy!
3: Yun, ang hirap talaga mga ka-vibes, no? Kapag tayo talaga ang nang tawag na to, ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Yung mga, uy, bakit meron ganito? Di naman to planado, ah. Bakit biglang nagkakaroon ng ganito? Alam nyo mga ka-vibes, ang isa sa pinakamagandang response sa mga unexpected na mga bagay is yung way mo ng pag-react. Kung ikaw ba matataranta, ikaw ba magiging kalmado lang? Kalmado kasi kapag ikaw okay ka, nakakapag-isip ka na mabuti. Pero kapag natataranta ka or sabihin natin na nahihirapan ka, dumarating yung mga point na hindi nagiging maganda yung mga decision mo sa buhay. Gaya nung ano, ayaw ka lang sabihin. Anyway, okay, 3:50 na ha, mga ka-vibes. Mga bagay na hindi mo maaasahan, dapat handa ka rin. Isipin mo, paano ba? Like, sabihin natin, may biglang dumating na isang pagsubok, di ba? Na hindi mo inaasahan. Tapos biglang kinakailangan mo talagang mag-extend ng pasensya. Kailangan din na may mga tao ka rin makakausap pagdating sa ganyan. Yung iba, kayang-kaya nila na solo lang sila. Pero yung iba, uy, ano mo pwede kong gawin dito? Diyan pumapasok yung kaibigan. Di ba? Diyan pumapasok yung mga ka-vibes. Dapat, handa kayo for your friends need. Tama ba yung English ko? Basta, kailangan ng kaibigan mo. Friends need. Anyway, oy, ito mga nakikinig sa ating programa at mga nag-request na kailang mga kanta, si Paring Whale Ilagan. Oy, Dudum Rockets kahapon na nandito sa Sessionistas with DJ Kim Churva. Oy, pare, Whale and the rest of the band, it's so nice, pare, to see you again. Ganda nung shirt mo, ha, yung Ayus, Rico Blanco, pare. Parang it fits me. Ano naman si Ate Mayet de Guzman nag-request ng kantang... Kahit maputi na ang buho ko, maputi na ba tayo? Ay, oo, no? At saka yakap sa dilim, yun naman pala. Tsaka si Angelo Redaha, ayan, nag-request siya ng kantang Skyline Pigeon by Elton John. And mami, i-play ko lang yan in just a bit. And also, Human Nature nga pala yung request ni Will Ilaga, no, by Michael Jackson. Ayun, no? At saka si ano, Coats Everyday. So, request siya ng kantang Kahel na Langit by Maki. O yun o, may kahel na langit. And next dun, te? At saka syempre si Star Racer naman. Ito, dyan sa may Prenza Lian Batangas. Ito, mga nakatag talaga yung mga tropang giling-giling, no? Sila Dory Rizzo Lobrino, si Violita Basilan Alvero, si Feli Villaflor, Edel Nami, Kaya Nami, si Counselor Napol Johnson Abellera, and nag-request ng katang Have I Told You Lately by Rod Stewart. Uy, na-play ko na yan kanina, ate, ha? Sana na ano mo, napakinggan mo at kasama ng iyong mga barkada dyan. Ito pang giling-giling. At saka si Regina Suwanko, na nag-request ng katang Over the Mountains by Boson. Kasi naniniwala ako sa forever. Naniniwala na ako sa forever. Di ba kay James Reid yung te? Parang iba naman yata yun. Or my special someone. Ay! At saka si Gerard Bishano din, nag-request siya ng kantang I Swear by All For One. Uy, kaka-play ko pa lang yan, no? Gerard, maraming salamat sa iyong mga request sa ating mga programa. Uy, appreciate din pala yung mga FMR squad natin, ha? Thank you, maraming thank you so much. Okay, anyway, 3:52 PM na. Ito, samahan naman natin ang isa sa mga requested song ni Whale Ilagan. Ito na, papi mo, Michael Jackson. Human Nature. Dito lamang yan, syempre, sa Daddy 2.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupit.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto! Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanggali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
6: AC.

0: Vibes Sound Trip 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 4:24 PM at syempre we're now on the last hour ng ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
2: Nagsimula tayo mga ka-vibes, alas 12 ng tanghali kung saan kayo po ay nag-e-enjoy ng inyong mga lunch. Pwede ka ba mag-breakfast pag lunch? Pwede, tawag doon brunch. O diba, talino ko. Hindi sila ako matawag na matalino eh, doon pa. No? But anyway, gusto lang ako share. Gusto lang batiin isa sa mga ka-vibes natin na talagang hindi tayo iniwan. Di mo ko iniwan. Diba? Talagang andyan na hindi talaga, alam mo yun, you never left. Because you're right at the start. Batiin natin, of course, ang aking barkada na si Christian. Sir, kaya mo yan, ha? Kahit anong mangyari, sir. Kahit anong mangyari, kaya mo yan. Okay? Alam ko naman na iintindihan nyo mga ka-vibes na kapag mga kaibigan kayong medyo down, medyo nasa alanganin ng pagkakataon, no? Wala tayo ba masasabi kundi kailangan niyang kayanin. Kailangan mong daanan yung problema na yon. Hindi mo kasi pwedeng shortcutan yan eh, or sabihin natin na, hindi, sige, talon ka na lang. I mean, patalon papunta dun sa ano, sa kabilang side. Hindi, parang ibig ko sabihin dun sa part na yon, na i-skip mo siya. Or, iiwasan mo siya. No. Kailangan mo pa rin harapin yan. May proseso tayo dyan, mga. Di ba, parang move on ka nga, di ba? Nag-break kayo, may proseso yan. So, isa rin yan sa mga dahilan kung bakit ang isang tao mas lumalakas. Mas tumitibay. Di ba? Tapat sa'yo. So, Sir Christian, kaya yan, ha? Huy, sumagat ka naman. Nag-jack lang. Para sasagot na sa radyo. Pero kailangan, kita tayo next time, ha? Parang medyo, 12,000 na yung, bariya ko. Charat lang. At ito naman, syempre, uy, meron nga pala kami tinanong, ha? Ano ba yung sound trip na bumubuhay sa dugo mo kapag antok na antok ka na? Matulog. Yung mga tipong nasa work. Yung nagda-drive. Ay! Nga naman. Kuya, wag naman ha. Focus lang sa driving, kuya. Kapag hindi kaya, ito para sa mga drivers natin yung nakikinig sa ating programa. Kung medyo tayo po ay talagang inaantok at yung mga tugtugan ni DJ Pogi medyo mga pansawi. Kinakailangan po natin mga ka-vibes na tumabi. Okay? Wag nyo nang ipilit mga ka-vibes. Please lang ha. Please. Tabi mo na muna yan kapag nakakaramdam na ng pagod.

or ng antok, idlip mo muna ng konti, power nap ng malupet, tapos arangkada ulit, ha? Reminder lang, para iwas tayo sa mga aksidente at sa mga hindi natin naasahan, ha? Ito yung mga reply ng mga ka-vibes natin sa ating programa. Ito, Jopay by Mayonnaise. Jopay! Tulog ka na ba? Yan, kay ano, Giovanni Ardales. Ito naman si Maria Retina Sarmiento. Lakas tama ng siyaol. You know, lakas tama. Si Emerson Co. Jr. Tubero daw. Gising ka talaga dyan, papi. Sinasabi ko sa'yo. Si Gerard Bichano, sabi niya, Your Love by Alamid. Your love is like the sun. Iba, iba yung mga tugtugan nyo, ha? Kayo talaga yung mga kabibes natin na talagang pag sinasabi natin na kailangang magising, yung mga pantutugan nyo, talagang nakakagising din naman talaga, no? Ikaw ba? Ano bang ano ba? Ikaw, kuya, tatanong kita. Ano bang sound trip mo kapag kailangan magising ka? Wake up! Ay, iba pala yan. Bawal yung sa radyo. Charot! Anyway, 428 mga ka-vibes. Uy nga pala, hanggang alisin ko tayo ng hapon, kaya tugtugan pa tayo sa ating programa. Samahan natin, Mama Mokichi, kanyang awitin na, Don't You Ever Say. Bakit don't? Kasi nga wag na wag. Soundtrip ang mayala tayo dito sa soundtrack ng buhay mo, kasama si DJ Pogi Alcacid hanggang alas 5 ng hapon sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Sound Trip, ang lupit. Mga ka-vibes, Sergio Mendez, ang kanyang awitin na What Do We Mean To Each Other. Kapag ganyan, kailangan na natin mag-mean to each other. Ang sarap na magmerienda. Baka gusto mo na kumuha ng tinapay dyan sa kanto. Pero ang oras natin, 4:47 PM na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
1: Ahoy mga kavibes! Oras natin ngayon, 4:49 PM na at syempre tayo po ay magpapaalam na muna pansamantala sa ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
1: Kung saan ikaw ang bida mga kavibes at syempre magbabalik tayo ulit next week, same time, same schedule mga kavibes, 12 noon hanggang alas 5 po ng hapon yan, 5 oras ng inyong mga soundtrack ng mga buhay nyo, kaya chill na muna kayo. But anyway, gusto ko na pasalamatan lahat ng mga ka-vibes natin na nakinig. Lahat naman nag-request, lahat mga nagpabate. Sa lahat na bati ko, no? Yung iba na natabunan, pasensya na. Pag hindi ko na nabate, bawi ako next week. Pero mga ka-vibes, maraming salamat ha. You guys really, English? Ano, tawag nun? Basta, galing nyo. Iba. Hindi nyo hinahayaan na talagang, mag-isa ang ating mga programa. Di ba? Nandyan talaga kayo. Never nyong iniwanan. Sana nga ano, lahat di naalis. O, sige, ako yung papaalam na at syempre susunod na sa akin mga ka-vibes. Pagkatapos nating paiyak yan, pagkatapos nating ibalik lahat ng mga masasakit at konting alaala na masaya. Sa ating mga tugtugan dito sa ating programa, eh, papasayawin naman natin kayo, syempre. Kahit si ano, di maiisip to eh. Sunod na sa atin mga kawai, syempre, Disco Linggo. Kasama naman natin, DJ Kim Churva, magmula alas 5 ng hapon hanggang alas 10. So, sayawan naman tayo. Diba? Ito muna tayo mag-slow dance. Mamaya na ulit na alas 10. But anyway, okay, papaalam na at thank you so much po. This has been DJ Pogi Alcacid. Babalik ulit ako next week. Syempre dito lamang yan sa ating nag-iisang pinakamalupit. Dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip ang lupet. Iwanan ko kayo ng isang kanta. Magmula kay Mama Mo Juris. Kanyang rendition of Ariel Rivera's Minsan Lang Kita Iibigan. Dito lamang yan sa ating istasyon. Bye! Mwah!

0: Good mood siya. Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes! Sa Sound Trip!
0: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3.

magandang ako. Grabe yan tayo eh. Honest and day night. Oo. May pagpiyok na parabang. Hindi kasi syempre, nag-enjoy tayo sa ating kantahan, jamingan kahapon. Parang sa sobrang pag-i-enjoy, na-e-extend. Oo. Kumbaga, yung napakinggan ninyong jamingan

0: may hidden talent pala. Ang iyong nanay, tatay, tita, tito, at even si Lola at si Lola. Di ba dati yung kapag nagkakwento sila, aba doon sa amin, may paano kami, may mga tango, cha-cha. Di ba ganun yung, kumbaga ganun yung nakagisna nila nung nakaraan. Pagka ikaw ay magaling mag tango, yung mga pang may mga pang partner na sa yawan, talagang yung pumipilintik yung mga bewang ninyo. Di ba ang daming pumipilintik, ang daming bewang. Uy, ay, hindi totoo yan. Talagang ano sila, talagang hanggang ngayon, nasa kanila pa rin yung talent. At kahit hindi ka magaling sumayaw, noon ha, kahit di ka magaling sumayaw, talagang mapapaindak ka at talagang mahuhon yung skill mo sa pagsasayaw. O, diba? Kaya ngayon, kami ang bahala sa inyo para ilabas yung hidden talent inyo. Ang oras natin, mga ka-vibes, it's 5:24 ng hapon. Yes, naman. Pahiga-higa na lang siya, oh. Pahila-hilata na lang, oh. Sabagay, kasi bukas Monday, panibagong gera na naman, panibagong laban, panibagong araw. Para syempre, magdoble-doble kayo tayo para sa ating mga bayarin at gastusin. Sa mga, syempre, sa mga nag-aabang, ano kayo naabangan nila? Syempre, yung katapusan. Yung katapusan, syempre, dyan, may cha-ching-cha-ching. Oo. Pero ngayon, kapit muna. Kaya mo yan. Ang mahalaga ay importante. Kaya naman ka-vibes, manatiling nakatutok lang of course dito sa 92.3 FMR Manila dahil tuloy-tuloy ang ating disco music, disco linggo. Simula 5 PM up until 10 PM kasama nyo ang chinitang chikadora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit! Oras natin, 5:25.
1: It's brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupit!

0: our ka-vibes sound trip. Oras natin ka-vibes sa 5:46 ng gabi. Kamusta? Sa naman kayo dyan? Shout out. Good evening din sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world. All over the Philippines. Lalo sa mga nakikinig dyan via mobile app kung ikaw gusto mo rin mapakinggan ang mga favorite DJs mo at syempre yung mga malulupitan nating tugtugan nasaan ka man, i-download nyo na ang ating FMR Philippines mobile app sa inyong mga Google Play Store. Napakasimple lang, di ba? Bubuksan nyo lang ang application nyo ng Google Play Store, i-search nyo lang ang FMR Philippines, and then voila, the magic works. Ganon, makikita nyo na kaagad yung ipiliin nyo lang ang 92.3 FMR tulad ng pagpili niya sa'yo. Uy! Sana all pinipili DJ Kim. Sana all my time para piliin. Gayun din ang kanilang mga sarili. Oo, baka kasi mamaya, lagi ka na lang nag-iintay ng validation. Nag-iintay or nagsisik ka palagi ng atensyon para sa ibang tao or mula sa ibang tao, pero nakakalimutan mo naman bigyan ng time ang sarili mo. Eh baka naman it's time para naman bigyan at piliin mo rin ang sarili mo kahit paminsan-minsan, kahit ngayon lang. Dali na, Sunday naman, ibigay mo na yung Sunday schedule para sa sarili mo. Gawin mo ang gusto mong gawin, bilhin mo ang gusto mong bilhin. Sala. Parang ano ha, I'm craving to go to ano to Japan eh. Is it okay, DJ Kim? Ikaw bahala. Kung meron ka namang milyon-milyong pera dyan or limpak-limpak na salapi eh. Kasama mo naman kami. Wala kang iwanan. Ano to, ikaw na lang? Pero syempre, hindi. Kidding aside, mga ka-vibes, piliin yung sarili ninyo. Piliin nyo maging masaya. Piliin nyo yung mga bagay na sa tingin nyo, ikauunlad ng buhay ninyo. Diba? Tapos na tayo doon sa era na palagi na lang nag-iintay sa ibang tao. Nag-iintay, umaasa, kahit na wala naman o pinapaasa na lang palagi. Hayaan nyo na sila. Ang mahalaga, ikaw, focus ka lang sa sarili mo. Focus ka lang sa goal mo. Ito na nga ang goal natin for tonight. On a Saturday night, ay syempre mag-iindakan tayo. Kasama pa rin ang tinitang chikadora, Kim Chuan Ba-a-a. Dito yan sa programang Disco Lingo. Aras natin mga ka-vibes, 5:48. Ingat kayong lahat. Stay tuned lang dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupit!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 60.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet! Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Hindi porket nag-chat na naman, magre-reply ka. Baka naman kasi china-chat ka ulit kasi may kailangan. Oras natin, mga ka-vibes. 2 minutes makalipas ang 6:00 ng gabi.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality. AC.

0: Nawa mo. Ayan, ako, ikaw. Si Duda ka na naman. Ayaw mo na lang siya paniwalaan kasi. Sa bagay, kung ilang beses naman na kasing nagkamali, ilang beses ka nang niloko, sino ba naman kasing maniniwala ulit? At sino ba namang hindi magdududa dyan, Dave? Ang lupit na talaga ka vibes. Grabe yun, no? Ramdam na ramdam on a Sunday night. Ang inyong enerhiya na pumapasok dito mismo sa programang Disco Linggo. Grabe. Grabing enerhiya naman yan, DJ Kim. Oo, parang yan yata yung enerhiya na hindi ko lubos akalain na mailalabas ko for tonight. Diba, lalo na gabi na ngayon. Sakto pa malamig-lamig. Tapos yung pala, no, ano lang pala, mataas lang pala at naka-ano lang pala, mga naka-18 degrees Celsius yung inyong mga aircon. Shala, edi kayo na. Kayo na ang wala pinoproblema sa bayaring kuryente. Kaya wantusawa na naman mag-aircon. Kasi nga, pag mainit-init, diba, bubuksan na naman. Pero eto, dahil nga gaya na sabi ko, ramdam na ramdam yung enerhiya, yung pagmamahal, yung suporta ng mga ka-vibes natin. Dahil may isyararararout na tayo ngayon. Ang dami naman. May mga nagpapabati sa mga oras na ito dahil tutok na tutok. Uy, kalma lang ha.
1: Ang lupet!
0: Kamame, iba na pala yung pagtutok na yan, ha? Eto na, isyararout natin ang ating mga ka-vibes na si Randy Santisas, sina William Ortel, sina Sari Lerma, Lawrence Manipor, gayon din kina John Vincent Sagrado, kaya Nay Alteza Herrera Sino Cruz. At syempre, gayon din, hindi pwedeng mawala dyan. May pinababati rin pala. Ito na. Hinahanap natin ng maigi para hindi natin makalimutan. Si Joff! Joff! Hindi ako galit, ah. Baka sabihin nyo, ala si DJ Kim, ito na naman siya, nagwawala na naman siya. Hindi yan, pinapasaya ko lang ang gabi ninyo. At gayon din si John Paul, si Coach Everyday. At gayon din si Angelo Redaha. Si Angelo Redaha mula sa Malolos, Santo, sa Malolos, Bulacan. Ingat ka vibes, may paparating na nabagyo, sabi niya ni Angelo Redaha. Na possible daw. Possible. Ano to? Possible. Bisaya ka man dahil. Wala ka ebidensya, ha? Ito ay possible daw na maging super typhoon. Ako, mag-iingat tayong lahat, ha? Kung sakasakali. At saka dapat lagi tayong updated talaga sa balita. Huwag tayong magpapahuli dyan. At syempre, gayon din. Kay Randy Santisas, Juan Miguel Digamotia, kay Josh Kyle Edip, at eto, pinababati ni Randy, si Chuck Reyes or si Chuck Reyes, mula yan kay Randy Santisas. Mabuhay kayong lahat mga ka-vibes. At kung gusto mo rin mabati on air, aba, simple lamang ang gagawin ninyo mga ka-vibes. I-follow, subscribe nyo na kami sa lahat ng mga social media accounts sa 92.3 FMR Manila, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, sa Spotify. At huwag nyo na rin kalimutan, idamay nyo na rin ako, DJ Kim Chuorva. At mag-comment kayo sa ating nakapost dyan. Shout out, good evening. Ganon. At syempre kung sino pa yung mga gusto nyong batiin sa mga oras na ito. Yung mga gusto nyong magising-gising. Yung gusto nyong, kumbaga, mawala na din sa sarili tulad ko. Uy, mahirap yun ah. O, ito na nga. Sige na, hindi ko na kayo bibitinin pa dahil alam ko naman na gustong-gusto nyo ng umindak. Gayon din si DJ Kim Chuorva. Kaya naman samahan nyo ako hanggang alas 10 ng gabi sa programang Disco Linggo. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Ang lupit naman talaga ka-vibes. Kaya naman here's another song by Dr. Alvin. Papaya Coconut.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR.

0: FMR, ka-vibes mo sa Sound Trip.
1: Ang lupa!
0: Oras natin mga ka-vibes, it's 6:46 ng gabi. Kamusta sa naman kayong lahat mga ka-vibes? How about yung ating mga ka-vibes na nasa kanilang mga tahanan? Ayan, nakapag-laban na ba kayo? Nakapag-plancha na ba kayo? Nakapag-tiklop na ba kayo ng mga damit? Nakapag-akas na ba kayo? Di ba yan yung minsan talagang ginagawa natin, especially if you're workaholic talaga na tipo na tao from Mondays till Fridays. Minsan pa nga nag-extend tayo till Saturdays, di ba? And then, the only time na talagang makakapag-gawa ka pa ng mga gawaing bahay is Sunday, di ba? So, yung iba talaga, minimake sure nila na makakapaglabas sila, makakapag-tupi, makakapag-plancha kung nagpa-plancha pa rin kayo. Yung iba kasi, di ba? Parang okay na to, DJ Kim, di ba? Parang okay na to kahit na habulin ako ng plancha. Minsan may ganun eh. Ako minsan din kapag ka nagmamadali na talaga ako, oo, kapag ka, ay, sige, pwede na nga ito. Di ba? Lalo na kapag nakalimutan mo na nakaraang linggo maglaba, tapos ayun na lang talaga yung damit na meron ka, no? Tapos wala ka pang plancha. Okay, naasarin ka ng habulin ka ng plancha kesa habol ng habol ka naman sa maling tao. Uy! Parang medyo masakit yun ah. Natamaan siya oh. O diba, mas ipiliin mo na lang habulin ka ng plancha. Pero alam nyo ba, today, or rather tonight, mga ka-vibes, August 23, 2026, sabi nila, ito daw yung araw na tinatawag nating Cheap Flights Day. So, ibig sabihin, kung ikaw, yung mga tropa mo, ikaw, kamag-anak mo, o kung sino mang katrabaho mo, nagbabala kayo na mag-travel around the world. Wow, shala naman. Tonight is the night, mga ka-vibes. Diba minsan may mga makikita ka na mga post dyan na, okay, sale at 12 midnight. Oh, diba? And tonight to be the night. Ay, iba pala, iba. Iba pala yun ni JP. And then, tonight, ayan, kung nagbabala kayo magpunta ng Vietnam, ng Thailand, at kung saan pang lupalok ng mundo kang gusto mong mag-travel around the world, now is the time daw talaga para maghanap ka na ng mga book, ng mga pang-book flights, ganon. Yung mga individual naman na nag-travel dyan, yung mga solo-solo travel, okay lang. Diba? Mag-research ka na ngayon din, ka-vibes, diba? Para hindi ka nahuhuli. Lalo na kung ano, matagal mo naman na pinag-ipunan to, matagal mo nang inintay ito, nasa tamang edad ka na, nasa ano ka naman, kumbaga, nakapag-provide ka naman na sa mga mahal mo sa buhay, at madami pang iba. And now is the time para i-treat mo rin na sarili mo. Mag-ano ka rin, mag-research ka, tapos i-compare-compare mo lang din mga ka-vibes, yung mga prices across different airlines, diba? Para naman sa gayon, alam mo kung ano yung cheapest flight and at the same time, yung safest flight, okay? At syempre, sa mga ka-vibes naman natin na mga nasa Team Gala right now, ayan, good evening pa rin sa inyong lahat. Ayan na, uwi tayo, uwi-uwi din pag may time, ha? Baka pa may abuti ka na naman ng 10 oras ng gabi dyan. Sabihin talaga sa'yo ng magulang mo, umuwi ka pa! Kareta. O siya, ito na, pampakalma lang mga ka-vibes. Dahil ngayong Sunday night, ay syempre huwag kayong mag-alala dahil sagot ko naman na ang gabi ninyo para sa programang Disco Linggo! Kasama pa rin ang chinitang Chikadora, Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Sound Trip. Oras natin, 6:49.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip
3: 92.3 FMR
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
4: Yan tayo eh, nakailang bilang ka na, wala pa rin. Eh ganun talaga, wala ka na mahihit ha. Baka nagastos mo na kasi ang pera mo. Bilang pa more. Saan kayo nagaling yun? Saan kayo nagastos mo? Ewan ko. Aras natin, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

FMR, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit talaga ka-vibes. Oras natin is 7:21 ng gabi. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang malilupitang tugtugan at pang-disco talaga ng mga tugtugan natin dito sa 92.3. And of course, para yan sa programang Disco Lingo. Kasama pa rin ang chinitang Chica Dora, Kim Churva. O yung iba dyan nag-message sa akin. Sabi nila, na totoo ba yan, DJ Kim? Saan ka kaya makakakuha ng cheap flight? Aba! Mag-research nga ni! Di kanina kasi, na-mention natin kanina, tonight daw, as in August 23, 2026, ngayon daw ang may pinaka-cheapest flight. Isa sa may mga pinaka-cheapest flight para makapunta ka around the world. Around the world talaga. Hindi ikaw, kung saan mo trip, diba? Kung saan mo naman libutin ang buong Pilipinas, walang problema. Mahalin natin ang sariling atin. Gayun din kung gusto mo naman mag-ibang bansa, di go! Diba? Ikaw yan Choice mo yan. O ngayon, ang problema naman daw nila, ang problema ng mga ka-vibes natin, wala pa daw datung, ayun lang. Medyo ang gagawin mo, simulan mo na ngayon. Simulan mo na ngayon mga musta. Mga musta sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo. Yung tipong alam mong nakakaano, luwag-luwag sa buhay ba? Ganon. Kamusta ka? Mag-message ka lang, uy friend, kamusta naman? O ngayon, kapag na-replyan ka, o saan ko itatransfer? Agad-agad! Teka lang ha, saan na all may ganong friend? Hindi pong saan na lang itatransfer? Ano ba to? Bank transfer? Ano ba? Magkikita ba tayo? Hindi yung hindi ka natatanungin, no? Shoutout sa mga kaibigan gano'n, no? Hindi ka natatanungin para saan mo gagamitin yung ano, yung pera, di ba? Hindi ka pa magdadrama, hindi ka na magpapaawa effect. May gano'n ba talaga? O sige na nga.

pakuha sa kanya, mabilis mo rin sa tinakbuhan, hindi ka na nagpakita. Reyko, ganun na ha. Oo, maging responsable tayo at maging mabuti tayong kaibigan sa mga madaling kausap na kaibigan. Nang sa gayon, eh makarami ka pa ulit at makaulit ka pa. Java! O siya, mamaya i-comment mo yan ha sa ating post dyan sa 92.3 FMR Manila. I-shoutout natin yan. Batiin natin yung mga babubuti at madaling yung kausap na kaibigan. Ako nang bahala sa inyo, pampalakas to. O syempre, para naman ano, para makabuka na ng flight mo kung ano mang sumugawin sa buhay mo. Aabangan ko yan mga ka-vibes. Syempre, dito lang yan sa programang Disco Lingo. Kasama pa rin ang chinitang Chica Dora, Kim Churva. Oras natin mga ka-vibes, 25 minutes makalipas ang alas 7 ng gabi. Kaya naman, here's our next song from Yummy Sound Machine.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet! Good mood siya! Ang lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
3: Ka-vibes sa soundtrip!
1: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 PM sa 92.3 FMR. Kavibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

92.3 FMR, ka-vibes mo sa Soundtrip! Ang lupet ka-vibes, 7:46 ng gabi. Grabe, ang bilis. Parang kanina lang. Magkasama tayo simula alas 5 ng hapon. Tapos ngayon, malapit na naman maghapunan. Well, yung iba talaga, naghahaponan na maaga. Kasi syempre, di ba, yung iba, ayaw na nilang kumain ng lagpas 7 PM. Ewan ko lang ako, totoo yun. Para hindi na daw ang tawag dito, kabagin or sa mga nagpapaliit ng tiyan. Di ba? Kanya-kanyang ano na to. Kanya-kanyang IF na ito. Wow, shala! May pa-IF. Alam mo nung una, hindi ko rin talaga alam yun ka-vibes. Pero kapag ka may na-mention sa'yo yung barkada mo, yung mahal mo sa buhay, nag-IF ka ba? Tanong-tanong din tayo pag may time. Yung ha? Baka mamaya, if, ano ba yan? If, ano ba yan? Baka, ganon? Hindi, if, intermittent fasting pala yun. Oo, nadali ako dun. Oo, kaya sinare ko lang sa inyo. Wala, gusto ko lang ishare. 7:47, mga ka-vibes. Ayan, shoutout muna natin yung mga ka-vibes natin. Kanina pang tutok na tutok. Oo, kanina pang tutok na tutok sa programang Disco Linggo. Kina Burn, kina Marvin, Mark Bautista. Gayun din, of course, kina Boss June. Ayan, shoutout. Gayun din sa ating mga FMR squad at sa buong community. Thank you so much. Grabe naman yan. Grabe naman, kanina pa yan nakaabang 5 PM. Yung iba dyan, nag-re-request pa ng kanilang mga tugtugan na pang-disco talaga, diba? 80s na mga songs na talagang hindi nyo malimutan, diba? Yung talagang unforgettable music for you. Talagang mapapaindak ka, mapapasayaw ka, diba? Ibalik natin yan. Dali! At syempre, ganyan din ka na Jay. Ayan, good evening kay Miss Andrade. Good evening sa inyong lahat at syempre sa aking family. Kasakop Soreso, Gallardo Borabon. Ayan, shoutout. Good evening po sa inyong lahat. Sana nakapaghapunan na po kayo. Huwag kayo magpapalipas ng gutom. Sa mga ka-vibes naman nating nasa gitna ng daan, ayan, sa mga chuper, ng mga nagagapuhan, yung mga mababango nating chuper. Grabe. Yung gabi na, pero ang bango-bango pa rin. Biglang nag-iiba. Nag-iiba bigla, no? At ganyan din, syempre, hindi natin pwede kalimutan. Sina Louie Basco. Ayan. Shout out. Good evening sa inyong lahat. At syempre, sa mga ka-vibes natin na gustong magpabati, bigyang bati. Sino man dapat batiin? Batiin mo na, baka batiin pa yun ang iba. I-comment mo na yan sa ating Facebook sa 92.3 FMR Manila. Ayan po, 92.3 FMR Manila. May makikita po kayong post dyan. Ayan, mukha ni DJ Kim. Pagbigyan nyo na. Bisan lang naman eh. Bisan na nga lang makita. Ayan, mag-comment kayo dyan na mga gusto nyong i-shoutout ngayong evening. At syempre, i-follow, subscribe nyo na rin kami sa ibang mga social media accounts namin. Sa YouTube, Instagram, sa X, sa TikTok, and sa Spotify. At syempre, idaman nyo na rin si DJ Kim Churva kung gusto nyo lang naman. Ayaw nyo, okay lang naman. Pero sige ka. Magiging malungkot ang buhay mo buong 2026. Wow! May pagbabanta, DJ Kim. Ayan, i-shoutout na rin natin si Franz Ann, listening from Antipolo City. Sa mga gusto pong humabol, ha? Humabol lang kayo. Oo, yan naman yung gusto nyo. Habol na habol. Hindi kayo napapagod. Pero dapat, mga ka-vibes, bigyan nyo rin ng boundaries ang sarili ninyo, ha? Limitations. Nang sa gayon, hindi ka maubos. Sa mahirap kasi kapag bigla ka naubos. Hindi pong mawawala ka na lang sa sarili mo bigla. O siya ito, akong bahala sa inyo. Dahil malulupitan tugtugan nga ngayong gabi. And ito na, pakinggan na natin ang ilang susunod na awitin. Ito, alam na alam nyo na. Kanta ito ni Madonna. Kaya naman, let's hear it. La Isla Bonita. Good evening, guys.

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 101.3 FMR. Ka-vibes mo sa soundtrip.
1: Ang lupet.
0: Ang lupet. Isang magandang evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world. All over the Philippines. All over the world of the Philippines. O diba, kahit na gabing-gabi na, pero yung energy mo, nandun pa din. Ang taas pa rin. Diba? Kahit gabi na, actually, baliktad na yung mga tao ngayon eh. Marami na kasi ngayon, diba, mga ka-vibes. Alam ko for sure, nakaka-relate kayo. Yung tipong gising na gising sa gabi. Pero kapag ka, eto na, pagka umaga na, kanya-kanyang hiccup na naman. Oo. Tapos, ang mangyayari niyan, ang dahilan kapag ka na-late sa trabaho, kasi po, ano eh, traffic eh. Ayun lang. Baka na-traffic ka kasi sa puyat mo. Aray ko po! Ang lupit mo talaga, ka-vibes. Sa oras natin, 8:26. At syempre, kasama nyo pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva. Para sa programang Disco Lingo. Simula 5 PM po yan up until 10 PM mga ka-vibes. At kung ikaw sa mga oras na ito eh hindi ka makatulog, tapos may gusto ka pang i-shout out, abay, bigay ang bati na rin natin yan sa pamamagitan ng pag-comment sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At syempre i-follow, subscribe yun na rin kami sa lahat ng mga social media accounts, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, sa Spotify. Idamay nyo na rin si DJ Kim Churva. Tapos sinanap nila, no? Kim Churva talaga. No? Hindi, DJ Kim Churva lang naman po. Simple lamang. Simpleng tulad ko. Wow! Ang daming hanash. Uy, mga ka-vibes, ha? Mag-iingat tayo. Dahil balita ko, eh, kanina palang alas 10 ng umaga, eh, may nakapasok ka. Na typhoon, no? Or may possibility na maging super typhoon siya. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kapit lang! At maging aware tayo, maging alert tayo at all times. Ihanda nyo na yung mga go bag ninyo, diba? As much as possible. Mas okay nang maging handa, diba? Kesa antayin nyo na lang ang milagro palagi, diba? Hindi, totoo yan. Ngayon pa lang, maganda na kayo sa go bag ninyo. Make sure na lagi kayong updated sa balita. Of course, sa mga, syempre, for sure naman, lagi kayo nasa social media, diba? Kaya antabayan na lang po natin. At syempre, mag-iingat po ang lahat, okay? Alam niyo naman, mahal na mahal namin kayo. Uy! At eto na nga mga ka-vibes, i-shoutout na nga natin sina Tiger Luke, sina Burn, sina Sonny Altorino, sina Fatima Shane. Ayan na, binabati niya daw lahat ng mga ka-shift niya dyan sa May Makati. Mabuhay po. Mabuhay ang mga graveyard shifters. Ayan, sina Darren. Ayan na, sina TLTin. O, diba? Sa lahat po ng mga kumakayod, mga graveyard shifters as of this moment, abay, binabati namin kayo. Ganyan din sa mga, ayan, kay JM Pineda. Ayan na. Ito, laging gising to, ah. Kahit anong oras, gising na at gising pa rin siya. Ewan ko parang di na nga natutulog to eh, no? Kung gusto nyo lagi kayo updated, ay, panoorin nyo sa PRTV, di ba? Para sa Arangkada Balita, ayan na, umaarangkada si JM Pineda. At syempre, gayon din kay Wella Sanchez. At syempre, sa mga kumakain ngayon, uy, sana all kumakain na ng dinner. Sana all inaalagaan ng tama. O, ba't parang tana na naman nasingit yun dun? Pero syempre, kapag lagi kanyang pinapakain, eh syempre, inaalagaan ka ninyo, di ba? Sana all, nasa healthy relationship. Pero para hindi ka mag-sana all, edi hanapin mo kasi yung tamang tao na mamahalin mo. Baka malay mo kapag sinabayan ka sa mga malulupitang tugtugan. Dito, of course, sa programang Disco Lingo. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 8:29.
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR.

Marka Vibes Soundtrip. Ang lupit! Grabe, napakalupit ng ating mga ka-vibes. Sa oras na 8:47, sino yung hingal na hingal dyan? Diba? Ang ganda kasi nung ano, nung tugtugan natin dito. Kahit ako, hinihingal ako. Ang gaganda po kasi ng mga, kumbaga nasasabayan natin yung mga pag-induct ng Jive Bunny. Diba? At agay din yung The Flirts kanina. Grabe! Talaga nga, todo max ganon. Diba? Halatang hingal na hingal si DJ Kim kasi sinasabayan ko po talaga yan, mga ka-vibes. Gayon din kayo, sinasabayan ko kayo. Ano man ang trip nyo ngayong gabi, ikaw man ay nasa gitna ng daan, ikaw ba ay nagro-road trip, kumakain pa rin, nag-iisip pa rin, nag-overthink, nagtatrabaho. At kung ano-ano pang ginagawa mo, eh sinasubayan din kita dyan, diba? Para ma-feel mo na hindi ka nag-iisa sa mga oras na ito. And of course, simula 5 p.m. up until 10 p.m. kasama nyo po ang chinitang Chikadora, Kim Churva. At eto na nga, maraming nangungulit sa atin. Kaya maraming salamat sa mga nag-follow, nagsusubscribe sa atin. And of course, sa mga nag-shararout, mga nagko-comment dyan sa 92.3 FMR Manila. Kaya naman, bigyang bati na natin yan. Baka batiin pa ng iba. Batiin na natin. Unahan na natin yan, ka-vibes. Si Brian24, si Wallace Sanchez, si Miss Andrade, na good night na siya. Good night, Philippines. Wow. Parang akala, parang ano eh, no? Nakapag-book to ng ano, cheap flight ngayon, diba? Pili ko na sundan niya yung ano, yung tip na binigay ni DJ Kim kanina. Oo. Kay ano, kay Dax, ayan. Ayun talaga yung pangalan niya, ha. Huwag yung ano hen, ha, ka-vibes, ha. Huwag yung pag-isipan ng hindi maganda. Oo. Minsan kasi ang pag-iisip nasa tao din yan, 'di ba? Kay JPGE, ayan. Sabi niya, DJ Kim, sayawa na. Oh, 'di ba? Talagang yun yung mga gusto niya, eh. Mga mapapa-induct siya si Darren. Kanina pa yan sina Enzo Q. Ayan, kay JD, of course. So, welcome, welcome. And, gayon din kina Burn. Ayan, kanina pa to si Burn, eh. Actually, ang ligalig nga nito, eh. Kung at sino-sino tinatawag. Uy, sinasarot niya yung guard. Ayan. Uy, shoutout po sa mga guard natin dyan, yung mga security guards po natin dyan. At mabuhay po kayong lahat. Gayon din sa mga doktor at mga nurse natin dyan kasi pinababati rin ni Darren yan, eh. Oo. At siyempre, gayon din sa lahat ng mga ka-vibes natin nasa Team Bahay. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Nawaya, masarap at mahimbing ang tulog nyo ngayong gabi. Wow! Sana ay, alam nyo, magiging mahimbing yan at magiging masarap ang tulog ninyo kapag ikaw ay pinagbigyan sa kulbet ni Mrs. at ni Mr. Ganun. Panggabi talaga yan, DJ Kim. O siya, siyempre, pagka ganitong oras, hindi ko pa rin kayo pipigilan. Bakit? Sinong pipigil sa inyo? Lalo na kapag ka ang tugtugan natin, mapapakinggan, eto na. Ang, may ganun. Para sa mga taong, we're in trouble. Let's hear it. Oras natin,

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Next! Bagong ribbon na! Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR Ka-Vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

FMR, favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip! Ang oras natin, Ka-Vibes, 9:28. Oh, ganyan ka na naman, ha? Yung tipong patulog ka na lang, pero bigla kang bumabangon. Maingay kasi yung kapitbahay. Ito, mag-aalas 10 na, oh. Baka naman, oh, magpatulog ka na. Awat na. Uy, sa mga nagkakaraoke pa sa mga gantong oras, ha? Respeto rin naman sa mga kapitbahay natin. O, nagre-reklamo kasi yung ka-vibes natin na si Sandra. Oo, yung kapitbahay daw niya, kaya lakas ng karaoke. Baka naman daw pwedeng ano, pahinaan. Oo. O basta shararout ha, sa mga taga-Bulacan. Hindi ko naman sinasabi mga taga-Bulacan yung alakas mag-karaoke. Pero shoutout sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga ka-vibes nating tumutok magmula pa kaninang 5 PM up until ngayon na magta-10 PM para sa programang Disco Lingo. Nag-enjoy ba kayo? Naku, for sure. Kaya naman na, huling shoutout muna natin to. Kina William Mortel, Lawrence Manipor, Sari Lerma. Ayan, may mga pakulu sila ha sa FMR Squad. Grabe, uya. Sa mga hindi pa po kabilang sa FMR Squad, ayan. Naku, i-message yun na si Lawrence Manipor, sina Sari Lerma. At mag-join na rin kayo sa group, ayan, sa FMR Squad. Ang dami nilang pakulo, paghanap, at talagang ramdam na ramdam natin ang suporta ng ating mga ka-vibes. Ayan, good evening po sa lahat. And of course, huwag kayong mag-alala dahil kung nabiti naman kayo sa ating malulupitang tugtugan, next Sunday ulit, tayo ay magdidiskuhan dito sa programang Disco Lingo. Kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Churva-a-a. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Kaya naman, here's our next song. Eto ha, somebody's watching me. Sino kaya yan? Para kahit anong gawin mo, merong nakatingin sa'yo. Uy, pakinggan na nga natin si Rockwell. Oras, 9:30.

0: favorite music radio.
1: Ang Facts!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
2: Good vibes.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 4 in punto. Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Gusto mo yan, dire-direcho, walang intro-intro. Walang intro-intro, dire-direcho. Maganda Lunes. Oh, Lunes na ngayon, ka-vibes. Baka inisip mo, Linggo pa din, ha? Lunes na naman, ito na naman yung oras para makipaglaban. Yung tipong ano, yung kinalabanan mo yung ano, yung antok, yung parang tinatamad ka kasi Lunes. Ba't di mo nalang kaya kampihan? Para di ka mahirapan. Pasok natin ngayon, Lunes ngayon, August 24. Ito yung, tama ba? Ito ba yung huling linggo ng August? O, invento lang ako. Excited na kasi, bare months, di ba? Sa pagpasok September, makikita mo yung mga Christmas decors ng kapitbahay mo na mumuano na talaga. Nakashut up na. Ay! Ayan, kasama niyo na ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kuruting magmulang, haharuting. Sige, ikaw rin. Joko Loco is my name, baby. Sabi si Mama Mia ngayon ay nandyan. Oo, nung isang araw may sinok si Mama Mia, o kaya ano, ngayon may ubo. Yung ubo niya, papasok. Nag-alabi siya. Happy Monday sa inyo, mga kababs. Kumusta ka naman ngayon? Sana naman okay ka sa alright. Tapos ang gagawin mo lang syempre para mas maging okay sa alright pa yung morning. Abay, tumutok syempre dito sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. At hanggang alas 8 pa tayo sa ayon sa gusto nyo. Unang ano pa lang to? Unang buga. Unang buga ng bunga nga ni Joko Loco. Wait lang. May tanong pala ako dito. Hindi ko makita yung... Wait lang. May tanong kasi dito tayo. Ito. Ito. Para naman may pagkaabalahan ka ngayon, ba't di mo kaya sagutin itong ating... 1, 2, 3, let's go! Ay, di nag-play. Wait lang. wait lang. Ito na. 1, 2, 3, let's go!
1: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Oh, di ba? Question of the day na. Ang ating question of the day, paano magiging good vibes ang Lunes mo? Oh, simple lang. Matulog ka lang, huwag ka pumasok. Hindi. Para maging good vibes, sa akin, huwag ako tatanungin. Kasi wala naman, wala tayong ibang tatanungin eh. Wala si Mama Mia. Ako na lang. Siyempre, paano magiging good vibes ang Lunes ko? Ay, siyempre, ano, para ano, gigising ko na maaga para masilayan mo ang mahal mo. Plastic. Sige, ganito na lang. Kunyari, ano, excited ka. Excited ka pumasok dahil sa trabaho. O, di ba? O. Kabin, para magiging good vibes. Sa'yo ba, paano ba magiging good vibes sa pamamagitan ba ng masarap na almusal? Nagiging good vibes na yung Lunes mo? O ikaw ba, ano ba? Comment down below, tapos mabasahin ko next year. Tagal, next year pa. Adali, ganun lang. Tapos, babasahin natin mamaya ng konti yan dahil, syempre, abay, dahil solo flight muna si Joko Loco. Ako na muna bahala sa inyo. Mamaya magpupuksaan na naman ako mag-isa at magkakagulo mag-isa. Kaya naman, tumutok ka lamang dito sa ating programang, di mo alam? Good vibes, good morning. Kita mo naman kung nanonood ka ngayon sa ano sana natin sa YouTube. Wala pa ata, pero naka-good vibes ako ngayon. Good vibes! Paano? Diyan ka muna. Magtitip lang muna ng kape. Alam nga, ikaw lang yung nagkakape. Tapos ako, di ba? Para sabay tayo. The action! Sabay tayo magkape. Diyan ka lamang. Ito ang 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes. Sa Sound Trip, kasama nyo si Joko Loco ngayong Lunes sa programang Good Vibes, Good Morning!
2: Bibiga ang tawa at saya every morning!

0: Que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Yoko Loco. Good vibes, good morning.
2: Kabadya, ito at ang kailangan mo ngayon, kapayapaan.
0: Nox, eto na. Yo, habang umiinom ka ng kape, isa-usang matong kapayapaan.

0: nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog, tari, dong,
3: people. Sa kafe!
4: Tantropet!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
0: Oh, paano? Cancel yung bagyo, ha? Ang lakas ng trabaho, eh. Hindi pala meron. Meron pasok ngayon. Yung iba kasi nasanay na walang pasok daw. Kaya nga kagabi, yung mga estudyante nag-aabang. Ano daw, di ba may papasok na bagyo? Kanselado ba tayo ngayon yung school? Wow, sabi, walang message sa GC. So paano yan, no? Bawal umabsent. Nasanay kayo, ah. Ito, may ano na, may pasok na siyempre. Actually, sa mga elementary, at ako din nagkakamali, exam na ba? Oo, review na? Ayan, kailangan ng pumasok. Dapat mauna kang pumasok dahil mamayang hapon papasok na yung bagyo na si Obet. Oo, at yung bagyong Obet kasi, mga ka-vibes, ang sabi, nasa labas pa ng PAR. Oo, nasa labas pa ito ng PAR ngayon. Philippine Area of Responsibility. Kaya nga ang tawag pa nito ay Saudel. Oo, pag pumasok naman nito ngayong hapon, Lunes ng hapon ng pasok sa Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA, tinext niya ako, Joko, pabasa. May pangalan, Joko. Tapos Mia, sabi ko, si Mia wala, may sinok eh. Eto nga, pagpasok nito ay papangalanan na Obet. Pero eto ang ano dito. Kasi dalawa tong bagyo. Kung alin sa dalawa yung maunang pumasok, ayan yung may pangalan na ano na Obet. Kasi dalawa eh, dalawang low pressure area yung nasa labas ng PAR natin ngayon. Tsaka yung ano, yung bagyong ito ay pwedeng bigyan ng local na pangalan na Obet o kaya Pilandok. Depende kung alin sa dalawang weather system. Saudel ba o yung binabantayang tropical depression doon sa ano sa PAR natin, sa Philippine Area of Responsibility. So kung alin mas sa dalawang yan, basta ito nga yung sabi, ito daw na Obet na bagyo na papasok. Pwedeng asahan na magiging super typhoon. Pero sana naman hindi na dumirektang tumama. Lumihis naman lang sa atin para hindi makapaminsala, 'di ba? Kasi syempre, after ng matindi yung habagat, 'di ba? Matindi yung hagupit yung dala ng habagat sa atin. Tapos may papasok pang gantong bagyo, 'di ba? So sana naman lumihis na 'to at syempre kailangan natin diyan ang pinaka-powerful sa lahat, prayers. Ayun, oo. Yun lang din naman, no? So sana wag nang lumakas pa ng matindi o kaya naman lumihis na. Update natin kung tsaka kung gusto niyo yung latest yung mga update about sa 'di ba? Sa ulat panahon. Syempre meron tayong PRTV and of course dito din sa FMR, meron tayong news break kung saan doon din ay na babalita ni Cherubim Ganaden ang latest na kaganapan, 'di ba? So tuto kayo, ha, mga ka-vibes. Syempre kung wala kayong radyo, abay, may cellphone naman. Alam ko na may cellphone naman karamihan. So kailangan naman i-download mo lang o pumunta ka lamang sa Google Play Store. I-download mo, ita-type mo FMR Philippines. Lalabas na yung lahat ng FMR. Pag-click mo doon, install. Ayan. Pag-open mo noon, ayan, kami na mapapakinggan nyo. Tsaka yung lahat ng FMR radio stations nationwide. Pwede ka mamili doon. Ikaw na bahala. Eh, malaki ka na, diba?
3: Ayaw!
0: So ba kami papipili para sa'yo?
3: Ayaw!
0: Tignan ka na. Okay, so thank you, ka-vibes. Dahil dyan, naisingit ko lang din naman yan. Dahil nga, yung iba naman talaga, matindi yung ginawang pagpapatuyo ngayong weekend kasi nga may araw. Tapos ngayong week naman na to, abay, asaan na syempre yung pag-ulan dahil yung may bagyo, nag-uunahan tong bagyong dalawa, di ba? So good luck na lang. Iba, walang pasok. Yung wala na siyang, wala nang maidahil lang kayo. Absent ako. Ano kayo? Lahat na naidahil lang ko na para umabsent. Sabihin ko na lang kayo, boss, hindi ako makakapasok kasi masama po ugali ko.
3: Ayaw!
0: Pwede pa yun? Hindi ata pwede i-excuse yung gano'n, no? Pagpapaalam ka. Kasi lahat na nagamit mo lahat ng palusot, no? O lahat na pagpapaalam. Sabi mo lang totoo, masama ugali. Ay, naka naman. Dinadya ka lang ka vibes. Dahil akong bahala sa dugtugan natin hanggang alas 8 tayo magsasama-sama ngayong Monday, August 24, 2026. Ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka Vibes sa Sound Trip.
3: Ang lupet!
0: Siyempre kami yun, ang lupet! Ay, kaya nung alam ko na favorite mo tong susunod na kanta, kinakanta mo to sa video ko, di ba?
3: Ay,
0: oo. Pag nakakashot ka na.
3: Ay,
0: hindi naman. Ito. I-play natin to. Sound from Kalalini, magbalik. Max naman, oh.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

Nice naman talaga balikan yung mga nagdaan, no? Wag lang yung mga nagdaan nyo ni ex mo. Pakpay ka talaga si jowa mo ngayon. Yung mga nagdaan na kasama mo, yung tropa mo, yung mga kaibigan mo, di ba? Yung tipong binabalikan nyo yung nag-over the bakod pa kayo. Sa school. Bad yan na, oy! Di ko man lang yan na-try. Siya na sasabihin ko dito, ganun. Pag sinabi ko yung totoo, baka. Kabayb sa katuto ka pa rin dito sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Kavibes sa Sound Trip. Kasama niyo pa rin ang DJ na pwede mo ang kulitin, pwede mo ang karutin. Huwag mo lang, karutin. Wala ka, ikaw rin. Joko Loco is my name, baby. Sama-sama tayo down till 8 o'clock. Wow, kala mo talaga, sarap ng almusal. Down till 8 o'clock. Going to play all of your favorite music here. Time check, 19 minutes after 5 o'clock. Diba ganun English lang? Kasi pag ginabahan, nadidilim paningin ko. Tama na yung mga isa-isa dalawa. Ay, bye, buntag! Sa dalang Bisaya, ayan o, gapa Minaw. And sa mga Bicolano, nagdadangog mo niyan, sa Marina Aga. Duol mga kaigsuunan, huwag paminaw ka mo. Doon na ako dala ng mga balita. Di ka... Ginawa nga na. Okay, ano, Marina Aga tabi ah, sa mga nagdadangog sa Bicol gamit so ano yan, tigapod na FMR app. Okay, kahit saan kasi kapag meron ka noon, mapapakinggan mo na malinaw ang FMR. And of course, kahit saan parte ng mundo actually, pwede yan ka-vibes, ganun lang yun. O eto ha, syempre binabati ko na yung mga ka-vibes sa atin na nakikinig ngayon. Yung tipong, ano ba yan, sabi niya wala pa nga yung sahod ko, paparating pa lang, ubus na, kinikwenta ko na yung mga bayarin. Ganun talaga kasi, alam mo ba, may purpose yun kung bakit ka merong utang. Kung bakit ka nagka-utang. Para di ba, para hindi agad tayo sumuko sa buhay natin. Babayaran kasi natin. Papabarangay kasi tayo pa. Ayun pala yung purpose noon. Purpose! Or purpose. Siyempre sa mga kababs din natin dyan na naghahanda ng kanilang mga sarili dahil papasok ngayong Monday. Oo, mahirap man, nakakatamad man, pero kailangan ka vibes kaysa mawalan ka ng trabaho. Ang daan mo, bare months na, nakawala kang 13 months. Pinako. Ay, mga ka-vibes na natin ng mga chauffeur, mga jimmy drivers na nakikinig sa atin ngayon. Ito, nag-iingay, nagbubunga nga ang iyong DJ. Kailangan mag-ingay. Siyempre sa lahat din ng bumabiyay kung saan mo kayo papunta. Galing mo kayo sa ng weekend, na masyal, tapos medyo madaling araw na nakarating, di ba? Kasi nga, malakas ka, di ba? O, ingat-ingat sa pagmamaneho para safe ang ating Monday morning! At syempre, busog na busog kayo sa tugtugan natin dahil tuloy-tuloy yan hanggang... Hanggang mamaya, pagtapos natin, magagandang tugtugan pa sa favorite vibe. Tapos pagtapos ng favorite vibe, naandyan din si Cathy J para sa ano, sa Love Me Cathy J. Tapos susundan niya ng Banana Crew ni Jaiho. Pagtapos naman ng Banana Crew, si ID! Sa ID Vanites! Kung saan pwede kayong makikanta, tumawag ng live, kantahin ng featured song sa programang ID Vanites. Pagtapos naman dyan, nandiyan si Alex! Makakasama niyo naman sa Heartspeak. Kaya naman, busog ang inyong araw kapag nakatuto ka dito sa paborito mong istasyon. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip. In the meantime, moving on more songs. Ito na, sa mga babaero dyan. Ako. Hindi, sabi ni Bobby. Kanta lang naman to. Hindi naman to para sa iyo, ka-vibes. Ano ba, nagkataon lang, napaplay ko to. Ito na. Hey, boy. What's up, boy?

0: Ano, gusto mo sa langit?
1: Ay!
2: Bibigaan tawa at saya every morning.
1: Ang programa

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Nagulat ako. Nakaw pala yung mic ko. Ay naman. Mga ka-vibes, ikaw nakikinig pa nandito sa 92.3 FMR favorite music radio, ka-vibes, sa Sound Trip.
3: Ang lupet!
2: Ang lupet talaga. Dahil nakikinig sa atin yung mga taga 97.5 at Jensen. Sabi dito ng ka-vibes natin, nanonood to sa vlog ko, pero sabi niya, Joko, nakikinig kami. Malinaw pala dito. Opo, malinaw dyan. 97.5 Jensen. May buntag sa Tanang Bisaya na Kapaminaw sa 97.5. At syempre, dyan na din sa 102.3 Bacolod and Baguio. Ayan, shoutout, maganda umaga. At sa lahat na nakikinig sa atin gamit-gamit yung FMR app, nasaan ka man ngayon, dyan ka lang. Ay, dyan ka lang. Salamat sa pakikinig. Shoutout sa mga humiling na magka-jowa bago mag-bear months. Kasi ubo yung binigay. May ubo na siya lang.
3: Ay,
2: sabi ko, Lord Jowa, ba't ubo binigay mo? Good morning mga ka-vibes. At syempre, nais ko lang batiin yung mga nakikinig sa atin dyan na na business establishments na umaga pa lang nakatutok na sila. Naks.
3: Oh, yeah.
2: Sa mapalain ka na talaga namang tutok na tutok habang humahataw sa pagbubuhat yung mga natin na mga ka-vibes nating mga kargador na talaga namang bakaro nila FMR. Thank you, after sa mukha.
3: Oh, yeah.
2: Sa mukha kasi may bitbit yung kamay mo eh.
3: Oh,
2: yeah. Alam mo ba ka-vibes? So, yung mga yung mga gasolinaan pala, ito masingit ko lang kasi na-chismis. Ah, hindi chismis, balita. Balita pala to. Sabi dito sa balita, bumagsak daw kasi yung gasolinahan. Ito yung 25 na gasolinahan daw sa Luzon ang bumagsak sa fuel test. Sabi sa balita. At ang sabi dito, galing to sa from BIR. So in inspection nila, 25 o sa 65 o ito yung 25 sa 65 gasolinahan ang in inspection nito sa Luzon. Ibig sabihin daw ha, halos sa 10 gasolina na sinuri nila noong August 17 hanggang 19 yung natukoy na ahensya na ayun nga bagsak nga sila sa fuel test. So ano pong gagawin? Ayun, so ito nga ang ginawa ng BIR sa sinelyuhan nila yung mga hindi kumbaga hindi nakapasa doon sa requirements, 'di ba? Oo, inimbentaryo kasi ng BIR ang mga apektadong produkto ng petrolyo habang sinalyuan nila yun. At kinandado ang mga fuel pump, ka-vibes, at isa sa ilalim ang mga samples sa confirmatory test bago magpatupad ng parusa ang ahensya. So ganun yung ginawa ng BIR ngayon. Hindi naman pinangalanan ng BIR ang mga nahuling gasolinahan at di naman sinabi nito yung mga lokasyon. Ay ganun, boring.
3: And then,
2: siguro protection na din doon. Pero kung hindi naman talaga sumunod sa patakaran nyo, sa requirements nyo, diba, dapat patawan talaga ng parusa. Kasi syempre, parusa. Kasi diba, minsan hindi kayo sumusunod sa requirements. So dapat bigyan ng sample. And then sa susunod na yan, diba? O sumuha yan ngayon, pero sa susunod na. Ang gulo.
3: Nga,
2: ganun yun, ka-vibes. So, ayan yan sa BIR, mga ka-vibes, ha? At ang sabi nila, kapag ka talagang kumpirmado o nakumpirmang may paglabag, sisingilin ng BIR ang gasolina ito para sa hindi mga nabayarang buwis, tsaka magmumulta ito sa pananagutan. So, abangan natin ito. Baka sabihin mamaya.
3: Ay!
2: Mamaya agad. Gusto agarang aksyon. Ay! Maganda mga ka-vibes. Naisingit lang natin. Shoutout na lang sa lahat na nakikinig sa atin. Hanggang alas 8 tayo at pagtapos naman ng... sabi ko nga sa inyo, baka hindi nyo alam yung programming ng from umaga to gabi. Umaga, nag-iingay na kami ni Mama Mia. Ngayon nga lang, talaga may ubos si Mama Mia. Hindi siya nakapasok. Ayan, baka bukas papasok si Mama Mia. Busy lang si Mama Mia ngayon. And of course, susunod ang favorite by mamaya ng konti lang si Kiko Kalikot at syempre si DJ Main at sunod si Cathy G sa Love Me Cathy G Banana. na crew ni Jaiho and ID Vanetti ID naman yan. And of course, si Alex sa programang Heart Speak. So yan, buong-buo ang araw nyo, hindi basag. Buong-buo ang araw nyo kapag kanig ka, nakinig ka sa FMR ka ba? Okay? So kung medyo curious ka sa mga pagmumukha namin, punta mo yung Facebook namin. Siyempre may Facebook nga, di ba? Tatlo pa nga Facebook mo eh. So eto, i-search mo lang yung search engine 923 FMR Manila. Ayan, actually tatype mo lang yan kahit saan na yan, sa FB, YouTube, sa IG, sa X, oh, diba, sa X mo, sa TikTok, Spotify, diba? So punta mo lang 923FMR at 923FMR Manila, and then makikita mo na at makikita nyo na yung mga pagmumukha namin. Tsaka yung mga latest na ano, na mga nangyayari sa FMR, pwede mo dyan mapakinggan, okay? Mapakinggan, mapanood pala. Ay, radyo. Ano pa, ano yan? Tuloy na tayo sa ating Tugtugan Ka Vibes. Diyan ka lang ha, huwag kang maglilipat ng estasyon. Gawin mo na lang, kiss me. Naks naman talaga, kiss me sa bagang.

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning!
4: Atro!

0: Olga Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lapit!
3: Good vibes!
2: Shout out sa kama ano sa tropa mo na bulol. Sa tropa mo sisiga-siga sa grupo niyo no. Pero namumula-mula yung pisngi kasi nag-resume. Hello sa iyo, Kabibs. Nakatutok ka pa rin dito sa paborito mo, 92.3 FM, our favorite music radio, Kabibs, sa Sound Trip. Mali na naman sasabi ko, ibang station. Ay, again, mga ibuntag sa Tanang Bisaya, ha? Dyan sa, ano, Gapaminaw sa 97.5, Jensen. Hello sa inyo dyan. May kaibigan ako nakikinig sa ano naman. Ito naman, sa Kamsur. Sabi niya, nakikinig ako, ano, joke ko dito sa, ano, sa Kamsur gamit yung FMR app. Maraming salamat sa iyo, Parin Mark. Ayan. Ang daming Mark, no? Oh, tahimik lang sila. Ayaw! Shout out, magandang morning. At syempre, ito na nga yung oras para magpuksaan ako mag-isa.
3: Ayaw!
2: Yung time na magkakagulo ako mag-isa dito.
3: Ayaw!
2: Ay, nabili natin dito ka vibes na nagpadala. Ay, walang iba. Kundi syempre, intro muna tayo, di ba? Nakakaya kay Mamma Mia, baka nakikinig. Sabi, uy, mali ka siya. Ano na, ang ating buksan sa agahan. Nasa, inaanap ko, hindi ko makita. Tinago kasi ni Mamma Mia sa ilalim ng ano eh, ng upuan. Ano na, game!
1: Buksan sa agahan. Buksan sa agahan.
2: Nasa naman, kalaw, magpupuksan ako ngayon. Ano ka ba? Magsusot ba ako ng pink kundi ako magbubuksan? Nakasapin-sapin outfit ako, kabibs, kung makakita mo pag bumuka ko. Hindi din ako makapaniwala, naka-comoplodge, tapos naka-pink. Balance eh. Eto na nga, kabibs, ang ating buksan sa agahan. Mula ito sa ating kabibs na si Alma. Ayan, sabi ni Alma dito, Alma, eto, Joko, ano ba ang mas gusto mo? Yung mukhang mistisa o mukhang morena? Bakit pa ako pipili?
3: Ay,
2: pwede naman para. Eto na, magsayin ka na ito para sa iyo, Alma. Eto na, Alma, makinig ka. Yo.

Buksan, yo! Alma! Alma! Alma, Alma! Kumalma! Eto na! Ang aking kasagutan, ano raw ang mas maganda? Yung mukhang mistisa o mukhang morena? Yan ang tanong sa akin ni Alma. Pumili na daw ako at sagutin ko na. Sagot ko dyan, Alma, pareho silang maganda. Kasi pag mistisa,

0: sa taglay na kagandahan ng mga morena. Diba ganun talaga yung ka-vibes? Kaya kung ako ang tatanungin, pareho maganda, morena at Miss Lisa, talagang maganda. Yo! Priblo! Lalagyan na lang natin ang beat yung ano yan. 1, 2, and 1, 2, 3. Kapag nasisilayang ko ang natural na ganda mo, aking sinta, ko alam bakit nagkakaganito. Di mapigilan ang damdamin na sa'yo ay mahumaling ang katulad mo sa may kapal, ang tangi kong dalayan. Kaya pagpaumanhin kong ikay mamahalin, ipapadama sa'yo sinta, di hindi ipipinta. Yo. Tama na yun, wala na masyadong naisip. Diba magaganyan kasi ang mga katanungan, mistisa o morena, pareho silang maganda. Siyempre magkaibang kulay. Well, siyempre mistisa, maputing-maputi. At morena naman, iba talaga yung morena kasi, alam nyo ba, yung mga banyaga talagang nahuhumaling dyan. Pero ang pangit naman kung ako lang yung sasagot, diba? Dahil nandito naman si Kiko Kalikot at si Sir Aris. Yeah. Kiko Kalikot at Sir Aris, baka naman pwede makita maano yung sagot nyo. O, kasi kailangan ko ng tulong. Kasi pag ako lang sumagot, edi bilang mga ano tayo naman ay mga lalaki dito, wala dito bakla. Ay, lahat lalaki dito. Hindi, may tanong kasi si Alma.
1: Hello.
0: Hello, maganda umaga. Ano mo ba yung Philippines?
1: Yung aking MG Philippines. Hello.
2: Hello.
0: Hindi. Ang gusto ko.
3: Huwag galit yan.
0: Hindi, kasi.
1: Yung MG.
0: Wait lang, kasi dati kasi kami sa MR Philippines.
1: MR Philippines.
0: FMR Philippines.
1: Ako meron MG Philippines.
3: Ano, joke ko?
0: Eto, may tanong ako. Aga pang Iko. Ano, nakasapin-sapin outfit. Nakasapin-sapin outfit.
3: Ayaw nga, no?
0: Ang tanong mo dito, Papi, ganito. Tsaka Sir Aris. May nagtanong dito si Alma. Ano daw yung kung papipiliin ba daw tayo? Siyempre sa mga kalalakihan, mistisa o maganda?
1: Mistisa o maganda?
0: Sa'yo, Papi. Ano sa'yo?
1: Siyempre maganda.
0: Wala na sa dalawa. Sa
1: magandang.

0: Tingnan ng ibang ano.
1: Tsaka si Kiko kasi maputi yan
2: eh. Mapuni.
1: Lugi tayo, wag talaga tayo tatabi dyan eh.
2: Magkata pa mag...
3: may sarili mong ring light.
1: May sarili, oo. Oh, nagmumukha kaming Anino Boy kayo. Sa picture.
3: Hindi, siguro kahit ano naman, depende na lang sa ano yun, sa preference ng tao.
1: No, correct. Pero sa'yo talaga,
3: mistisa.
1: Sa akin boy, kahit ano. Yung...
3: Kahit ano. Ikaw ba ba, Harte?
1: Harte ka ba? Feeling ko pagka siguro ano, morena, mas maitim pa din ako doon eh. Kasi nilulay ko kasi yan eh. Pero ano, yung mga morena tulad ng ganda ni ano ni si Rochelle Pangilinan.
3: Rochelle Pangilinan. Oh.
1: Si, ano, si Kat ba? Si Catherine.
3: Catherine, medyo oh, morena.
1: Si Mark, ang gaganda niyan, boy. Mm. Diba? Oh. Pero pag tinabi sa akin, ako pa din yung mukha. Ano,
0: anino. Nagmumukha tayong anino eh.
1: Di ko, di ko bibilad sa araw. Nag-aircon naman ako.
3: Babad ka naman sa aircon. Ano nangyari?
1: Pili ko, sinumpa ako. Magigamit kahit magdutak.
3: Siguro kapag gusto magpaputi, himala na lang kailangan. Oh. Ano?
1: Boy, nagtry ako mag-glutad, glutad drip. Oh, bakit pa magpa-araw yun? Kala ko dati, di pala pwede. Sabi niya, in-advise ang doktor. Sabi niya, huwag kang direkta sa araw, magpayong ka. Parang nakapayong pala dapat nun.
3: Oh, ano ginawa mo?
1: Di ko sinunod.
0: Dapat may sarili tayong ano eh, ilaw habang naglalakad tayo.
1: Oo, di ba? Pag pinicturean kayo, maganda pa din yung ano. Kasi yung uli, ka-vibes, kung hindi niya nakakita, yung uli picture namin na nakiko. Ano talaga, nagmukha talagang anino doon. Katabi ko si Mia, si Maine, oh, di ba yung mapubuting tao?
0: Aray ko.
1: Nakakita mo talaga, alin ang nakaiba.
3: Pero overall,
1: buti na wala ka Sir Aris dito.
0: Buti na lang talaga.
3: Pero overall mga ka-vibes, kahit ano pa ang kulay mo, mistisa ka o morena, maganda ka
0: parehas,
3: pa.
0: Parehas maganda yan. Oh, correct.
1: Sobra, sobra. Oh, pagka ano kasi, basta ano yan, basta morena, mistisa, sobrang ganda yan. Wala nang ano
0: yan. Maganda.
3: Mistisa, morena, masarap pa rin.
1: Oh, masarap pa rin.
0: Masarap. Tingnan.
1: Kasi ano yun,
3: patapusin ka sa'yo.
1: Patapusin. Hindi kasi pinapatapos.
0: SKL na ba? Wala pa.
3: Sagot kasi nasagot eh.
1: O, oh, diba? O, oh, kasi ano yun eh. Ang importante lang naman sa babae, wala nang gaganda kapag kang umiti ka.
3: Yan!
1: Regardless kung mistisa ka o morena, basta nakangiti ka, hindi ka nakabusangot.
3: Yan!
1: Diba? Mas si maganda ka pa sa pinoto shop.
3: Oh, yan!
1: Diba? Ganun yun.
0: Nakangiti sa umaga. Oh, nagpapaganda talaga.
1: Yeah, diba? Oh. Papasok ng kaakit-akit, uuwing ka, lagkit-lagkit.
3: Yeah!
1: Kasi nga, di ba, nag-commute.
3: Totoo naman.
0: Pawisan.
3: Maraming laban na dinaan.
1: Totoo. Naging ano siya, ano, ang tawag dito, pandirigma.
3: Ay,
1: ka-vibes, ano, ka-vibes, ano ba sa'yo? Pili ka dyan. Kami, yun, nasagot na namin yung gusto namin. Tsaka ito ha, invite lang namin si Kiko na promote mo na yung SKL nyo pa.
3: Oh, yung mamaya pala, mga ka-vibes, ha? Alas 10 ng umaga, tawag kayo sa 0954-061-967 para sa inyong SKL, kwentong may kwenta.
1: Tama. Oh, yeah. Ikaw, Sir Aris, promote mo na yung...
0: makinig lang lagi sa
1: 92.8 O, kamala. Boss namin to eh. Ayun o. Siyempre ka, guys. Maraming salamat sa pagsagot mo. Bilang pala sagot ka naman. Mamaya basahin ko yung ano comment nyo. And kung meron kang sagot dyan, abay, sige lang, i-comment mo lang. Baka mabasa natin yan one of these days.
3: Palay mo.
1: Palay mo naman. O, paano yan? Sa mga susunduin na ngayon, o, di, papasok sa trabaho. Sa mga susunduin na ngayon, abay, bagay to sa inyong kanta. Dahil para title lang naman, di ko alam yung kabuuan ng kantang to. Sundo!
3: Sundo, gusto mo na? Sino gusto mo?
1: Sabi niya, susundo sa'yo o gusto mo meet and greet? Mahirap pumili sa dalawa. Play na lang natin to. Okay. Something from Imago. Sundo. Maraming salamat, Kiko Kaligot. Sa tutok lang ang ka-vibes dito sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Dinadaan-daan ko, papi.
3: Oh.
1: Kasi nasa ano ko pa din na, alam mo yun, iba pa din mababanggit ko.
3: Oh, yeah. Paliwanag.
1: Mahirap po yung
0: dandahan lang.
1: Philippines.
3: MG Philippines.
1: Hindi.
3: Okay na yun.
1: Huwag ka mo yung ngayon. Ano na, play na natin.
0: Alam ko yun.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Juvencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: option. Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pakinain ng slowly, busog ka surely.
2: Sama paborito niyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Dog-tong, dog-tong, pakitong,
4: pipo,
5: pag-profit!
4: Mama!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin, sa kanya nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back?

0: Ayan, yung ginawa niya, naglakad siya ng dahan-dahan. Late tuloy siya. Naku po siya.
1: Ayan!
0: Oras natin ka-vibes sa 7:01.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang The Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Yoko Loko.
2: Dog-dog-dog, tari-dog, people. Perfect!
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Dito sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes sa Sound Trip. Sabi, Yahoo! At ako ako, Sir Dennis Fuentes. Magandang umaga sa'yo. O, pag naririnig ko kasi yung tunog na to, ano eh. Yahoo! Hi!
3: Yahoo!
2: Siyempre, oras natin 7:14 mga Kavibes. Kumusta ka naman? Sana okay ka ngayong Lunes. Oo, kasi diba, nag-aabang ka ng paparating ng bagyo. Kasi papasok na si Bagyong Obet. So sana nakahanda tayo. And of course, ang hiling lang natin ay sana huwag na lumakas to, no? O kaya naman humina na. Kasi may tendency diba to na maging super typhoon pag pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Anyway, wala lang, naano ko lang din yan. Shoutout sa mga nagbumotor, nagmamaneho dyan. Yung mga amplaka ay talaga namang replica. Ang tawag dito yung hindi mismo galing sa hindi inisyo ng LTO. So ano kasi, sabi sa balita, yung mga improvised plates, so huli na mula na daw September 1. So pagpatak ng bare months, may hulihan.
3: Ay,
2: ko, boy. Ay, hulihan ang mangyayari. Kasi sabi ng LTO, lahat ng sasakyan gumagamit ng improvised o replica na ano, license plates ng walang otorisasyon ay huhulihin na nila. Diba? Aray ko na. Aray ko. Dati kasi ano, nag-aantay ako ng ano ko, yung tawag dito yung plate number ng motor ko. No? Matagal siya na ano, pero baka marami na ngayon ha. Hindi ko naman alam eh. Pero dati kasi talaga ilang taon din yung inantay ko baka kumakuha. Pero ngayon, baka naman, kaya naman siguro magkakaroon ng hulihan kasi meron ng nilabas. Hindi ko din sure. Tingnan natin yan. O, kasi ang sabi naman dito, nilinaw naman to ng LTO para daw makaiwas daw sa hulihan. Kailangan meron kayong maipakita na authorization mula sa LTO. Yung mga driver ha, na checkpoint o kaya mahuli ng LTO. So makakalagpas ka doon, makakaiwas ka doon kapag meron kang authorization mula sa LTO na gumamit ka nitong pansamantalang plaka na to o yung replica na tinatawag. So ganun yung sabi ng LTO ha. So good luck ha. Good luck na lang sa lahat. I'm sure marami umaalma sa ganito. Oo. Sabi dito, humingi na rin ng tulong yung LTO sa PNP upang matukoy ang nasa likod ng mga illegal daw na paggawa ng improvised plates. Nako pa, taiga diya, boy. Oo. So dapat, ano daw, yung mga ginagawa mo daw na ganyan, yung replica, yung parehas na parehas, di ba, na plate number, nako bawal na pala yung boy. September 1, hulihan na. O, hindi ko na nga ilalabas yung motor ko. Ay, improvised pala yung plate number. Yung iba, at least, alam mo yung ano, yung mga pwedeng mangyari dahil baka bigla ka na lang hinuli tapos sabi mo, bakit wala naman ako narinig? O, hindi ka nakinig ng FMR kasi. Ano ka, vibes? Mamaya, pagbalik ko na lang papasadaan natin yung ano, yung dugtungan mo ka, vibes. Kaya naman, in the meantime, we pause for a very short break. Kumaka-English, kala mo sarap ng almusal. Nilagang saging na may asin. Wow! Come on, kinig lang dito sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavibes sa Sound Trip. Kasama niyo si Joko Loko, ako yun! Ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Bala, try mo din, bala ka din. Tutok lang dito sa FMR.
4: Gutom ka na naman? Ang lupet!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: 92.3 FMR
7: Favorite Music Radio
1: Kavibes
4: Ang lupet!
1: Bibida ang tawad saya Every morning!
3: At programa Good Vibes!
2: Good morning!
3: Oh yeah! Ibibigay ko na sa inyo
0: mahihirap na hoo.

0: nigga Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Yoko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, people.
3: Sick friend!
4: Ang grabe!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
5: Sa mga nagda-diet. Oo, mga nagda-diet yung tipong nag-skip ng breakfast.
4: Naks.
5: Wala kasi budget eh. Yung pinakamalupit na diet yung ano talaga, yung wala ka ng budget. Ramdam mo talaga yung epekto sa katawan mo. Try ko mag-diet ka, vibes. Grabe, umabot ng 30 minutes tapos nagbago na isip ko. Gutom na agad. Mabuhay ang team gutom. Ay, gano'n kasi, di ba, yung magda-diet ka sana. Kaso, di lang naisipan, ay, pagpaliban ko muna, baka sa susunod na lang. Tingnan mo tuloy. Ilan na timbang mo? Ano yun? Ilan? Amas, maganda morning! Ito pa rin ang 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Apir sa mukha. Kasama niyo pa rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang haharutin. Ay, sige, ikaw rin. Joko Locos, my name. At eto na nga, ang ating dugtungan mo ka-vibes. Bilang wala ka naman ginagawa siguro ngayon, ayan, nagkipag-chismisan ka. Eto. Dugtungan mo ka vibes, nabilaukan sa nabilaukan sa kaka ano, chismis. Chismis na naman. Actually, hindi naman chismis, medyo nami-misinterpret lang pag nakita tayo nagkukumpulan. Ay, nag-a-update lang tayo, di ba? Sa isa't isa. Yung pinakamagandang term doon. And then, ina-update lang namin yung isa't isa sa mga latest happening sa mga kapitbahay. Mga kapitbahay. Sa mga katrabaho. Uy, alam mo ba si ano? Naku! Ganyan mga style na. Basta tayo mga kasagutan ka, vibes. Sabi dito ni ano, ni Jeff Tads. Uy, Tads pala to si Jeff eh. Tads, Jeff, maganda umaga. Nabilaw ko sa Malunggay Pandesal. Mura na masarap pa po. Malunggay Pandesalyo. Ayan na nga, kabibs. Si ano, si Coach Everyday. Dito nawawala eh. O, tawag dito. Parang empleyado na nga namin ito. Si Coach Everyday. Sabi ito, nabilaukan ako pagkarinig ko sa mga joke mo. Sa mga joke. O, diba? Ay, lalo pag yung crush mo talaga, nag-joke sa'yo, no? Pag di ka talaga tumawa, boy, may kalalagyan ka. Ayaw! O, kahit wala yung, joke ng, ano, ng crush mo, kailangan mo tumawa, boy. O, medyo mahirap, pero kakayanin mo din naman. Ayaw! Agad ang warning. Kathleen Mabel Apiado. Ang lit kasi, ito mo naman, tito mo naman, di ko na mabasa. Sabi dito, DJ Joko Loco. At pati na rin sa mga ka-vibes, isang maulan na umaga. Ay, di pala siya sumagot. Wait lang. Ay, ito may karugtong pala. Nabilaukan sa kinain dahil sa sobrang tawa at dahil sa kaibigan mong laging pinapatawa ka kahit saan at kahit kailan. Ay, may mga ganun, no? Yung mga kaibigan. Bigla na lang, ano, papatawanin ka na lang. Oo na yun, kaysa, ako, baka iba masabi. Baka, di ba, kaysa utangan ka, ganun. Oo, di ba, buti na iba yung lumabas sa bibig ko kaysa sa naisip ko. Eto ka, vibes. Sabi naman ni Joel Jason, nabilaukan sa butong pakuan. Hap, nabilaukan. Late nun, ha? Si ano, si Raiko, sabi niya, nabilaukan sa hotdog. Hinunguya kasi yan, uy. Ay, nako. Si ano naman, si Tony Bautista, nabilaukan sa maliit na ano maliit na gunting? Ang lakas mo, pinapapak mo yung gunting. Ano naman, nabilaukan sa lunok, sabi ni Angelo Redaha. Si ano naman, John Mark Dumagtoy, Iragan. Nabilaukan sa pagkain. Okay. Ayan o. Wala may makakita mo na kamakulit. Ah, wait lang. Nabilaukan sa kasinungalingan. Ako naman talaga. Ang hirap magsinungaling. Nabibilaukan. Huli ka, boy. Mahirap magsinungaling. Sa Ace, ano? Sabroso. nabibilaukan. Pag nabilaukan yan, sisinungaling yan.
2: Ay,
5: akamay! At syempre sa mga nakatutong kayo, nagtataka yung wala si Mama Mia. Eh, ano po, si Mama Mia ngayon ay may ubo.
2: Ay,
5: oo. Pero bukas nandito na yun. Kasi yung ano naman ang ano niya, hanggang bukas, o, oh, tas magaling na. So, pwede na.
2: Ay,
5: Mama Mia, good morning! Susunod na ang tambalang malupet, o. Oh, dahil yung ano yung pares na talagang masabaw. Ay, masabaw.
2: Ay,
5: malaman. Nakaks naman taga. Favorite vibe kasama si Kiko Kalikot at si DJ Main para pasayhin pa ang inyong morning, para tuloy-tuloy ang kasiyahan at good vibes ng FMR sa inyo. Silang bahala dyan at kung meron kayong problema, baka dagdagan pa nila. Kaya pwede kayo, hindi ba, tutulungan ka nilang solusyonan yan sa SKL, sa programang Favorite Vibe. Kaya tumawag ka lang sa aming numero. Meron kaming Viber, ipagyayabang ko lang. Meron kaming 0954-406-1967. O di ko pa yung street masabi. Ulitin ko ah, may kachismisan ka pa naman. Viber number namin, 0954-406-1967. Yan. Pwede ka tumawag. Uy, sakto.
2: Bang!
5: Ano kasi, pwede kang mag-share dyan ng ano. Ibao, nahirapan kang sabihin sa mga kaibigan, yung mga hinanakit mo sa buhay, yun. Pwede dyan, itawag mo lang yan ka, boys. Maraming salamat. Bukas magkarinig ka tayo, alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Kasama ko bukas si Mama Mia para sa programang Good Vibes, Good Morning. Dito lang sa Paborito Morris Nacion. Kami ang 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka vibes sa sound trip. Eto na, baby. Makinig ka, baby. I love you way.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nangakong magtutulungan ang malalaking telecommunications company sa bansa para ma-block ang access sa mga website na nagpapalabas o nagla-livestream ng mga campus shooting at iba pang matinding karahasan. Inanunsyo ng PLDT na magbo-block ito ng higit 100 website na naglalaman ng ipinag-